0: within 48 hours from receipt hereof. Tanong lang po din siguro dito, maganda, na-receive ho ba ito?
1: Na-receive.
0: Yan ha. Kung ito ho ba'y talagang itinulak na makarating sa mga taong ito at kung sila ho ba nung panahong iyon ay nasa Pilipinas pa. Kasi itong panahong ito, wala na po si Sal Digco sa Pilipinas at pumutok na nga po ang napakalaking iskandalong ito. Maganda po mga kapatid ha, na ating nga po matanong mismo po dito yung dating committee chairman, and we appreciate po ang kanyang pagbibigay po sa atin ng informasyon tungkol dito sa mga imbitasyon na ito. Pero ika nga po natin, ganun pa man din po ang ating katanungan, nasaan na ang dalawang ito at sino ngayon ang magpupursige na hagilapin itong dalawang ito na assistant ni Sal Digco. In the light, mga kapatid, na si Sal Digco po, mga wala tayong kaliwanagan kung kailan siya maibabalik sa Pilipinas matapos makuryente ang Pangulong Marcos. Makuryente, di ho ba? Nag-announce siya eh. Excited nga siya na hawak daw po ng check authorities. Ang sabi nga ni Secretary John Vic, in a week's time,
1: mapapauwi
0: na yan dito. Nagpadala pa ho tayo ng tao doon sa Prague. Pero ngayon, nga tayo.
1: Eh, ganun talaga. Yun ang proseso, mga kapatid. Yung asylum kasi. Nakapag-apply na ng asylum. So hanggat hindi nga yun nasasagot ng France, kung denied or approved, hindi po pwedeng mapauwi talaga si Sal Digco. Ngayon, kung hindi sumagot ako sakali man, na hindi sumagot dito, binibigyan sila ng 48 hours before, no, noong January. So pwede sila i-cite in contempt ng Senado? Kung hindi sila sumagot?
0: Hindi na natin nasubaybayan kung during the hearing, na-raise ba ito? Kasi ito ho kasi, ang magpapatupad nito ay yung Senate Sergeant at Arms.
1: Mm-hmm.
0: Kung tatanungin, ito ba'y naisulbi ninyo?
1: Mm-hmm.
0: Hindi na natin tatandaan o hindi ho natin na follow up na anyari po dito. Kaya kulang ito binalikan kahapon kasi nga po dito po sa patuloy na kalituhan sa mga impormasyon na ating pong napapanood, napapakinggan, mga hearing o consultation o naman pong tawag natin doon, na ang iba ho naman binibigyan po ng ibang kahulugan at iba na po ang impormasyon na pinapakalat. Kaya nga po, maliban kay Sal Digco, sino pa ang pwede? Sino pa po ang dapat nahabulin? Meron pong sinasabi ang DOJ ngayon na mga kasong itinutulak laban pa po sa ilang mga individual, pati po ang ombudsman. Eh dahil nga din po ngayon, manakanaka pa, bugso-bugso ang kanila pong informasyon. Unlike before na halos araw-araw may press con o every other day, hindi na ho natin alam. Yung pong ating Prosecutor General na si Ginoong Padulyon, na kailan tawag na ho kami sa kanya para nga mag-follow up, hindi ho kami pinagbibigyan ng magkaroon po ng panayam. Kasi if you also remember, doon na babanggit natin dati pati po yung kaso ni Ginoong Joel Villanueva. Hindi ho ba na siya po'y nabanggit din sa ilang pong sa pagdinig at maging dito po sa affidavit. So nagtatanong din tayo dati sa kanya tungkol dito. Sinasabi nga po, gumugulong na ang investigasyon. Maliban po dito nga, gusto ko rin sa itanong nga kay Ginoong Padulyon sana, ano nang kaso ni Atong Ang? Kasi kay Atong Ang, nagsampa nga ng reklamo yung tatlong kapamilya nung nawawalan sa Bungero ng obstruction of justice doon sa isang babae na umano, mga kapatid ha, umano, ay siyang kumakausap doon sa ilang mga naiwang kapamilya ng nawawala sa Bungero at humihingi at nagkakaroon daw ng usap-usapan na para bagang areglo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung tatatlo na lang ba ang natitira dito sa mga sumisipot doon sa hearing, baka bukas mang kalawa, wala na hong sumipot dyan. Eventually po, dismiss ang kasong yan labang kay Atong Ang. At wala nang kabuluhan itong lahat ng pagsisid na ginagawa ng mga Coast Guard natin dyan.
1: Oo,
0: sa...
1: tuloy pa rin sila ha, sa Batangas.
0: Sa Taal Lake. Wala nang saysa itong lahat ng kanilang unang ipinaglalaban para nga daw sa katarungan. Well anyway, kaya ho kami nga gumagawa ng ganito pong mga pag-aanalisa pag kakaroon po ng tangkang panayam para lang ho natin balik-balikan ang isyong ito na nagsimula doon sa mahiya naman kayo na mag-aanibersaryo na ngayon pong July. Hindi ba so na yon? If you also remember...
1: Ilan na ba nakulong after sabihin ng Pangulo mahiya na mahiya naman kayo?
0: At dati, di ba nga't nagpalakpakan ang ating think about it, mahiya naman kaya ang mga walang hiya. Naalala mo yun, nagpalakpakan sila. Sila palang pinakamarami doon na nasa gallery kasi nga contractors na nung una 37 ang bilang. Ang tanong nga din po ngayon, parang wala pa din pong contractor na na-issuehan ng arrest warrant. Wala pang congressman.
1: Wala.
0: Ay, bakit?
1: Uy, ganun talaga. Hindi ko rin alam.
0: Ba't ganun talaga?
1: Ay, hindi ko alam eh. Hindi ko masagot yung tanong mo kung ba't hanggang ngayon. Wala pa rin nadadamay na contractor dito. Hindi naman akong magkakaso sa kanila. O tayo naman dito, tagapaghatid lang ng balita. Nagtataka rin tayo. Eh wait lang daw tayo. Baka naman sa mga susunod na linggo o araw, meron na.
0: Sige, ano pa nga ho ba magagawa natin?
1: Wala tayong magagawa, tama. Kundi maghintay, mga kapatid. Kaya ang ilan po sa mga kamag-anak nitong mga kongresista na may kinalaman at idinadawit po dito sa flood control scandal, hayahay ang buhay ngayon, tuloy sila, partner. Tuloy-tuloy lang, nakita mo? Nag-init ang ulo ko nung nakita ko eh. Kasi itong mga anak nitong si Zaldi ay tuloy lang. Sa talaga namang tuloy ang buhay, parang walang nangyari. Parang walang nangyari. No?
0: Hindi, maaari mo naman sabihin na wala naman siguro silang kinalaman doon sa isyong ito. Ang claim lang ng iba, yung fruits.
1: Yun na nga. Kasi nga iniuugnay na yung tatay niya may kinalaman doon sa biggest corruption in Philippine history. Hindi ba? Na ngayon, hindi natin mahagilap at hindi sumasagot, nasa na ba? Walang nagpapaliwanag sa side niya hanggang ngayon.
0: Yung ang sinasabi mo na nakikinabang doon sa umano ay fruits of the poisonous tree.
1: Baka naman kayo naman, mga Pinoy, ha? Suportahan nyo pa yun, ha? Ay, kasi may, di ba nga, parang anuhan yata yun eh.
0: Alin?
1: Yung tinayo eh. Parang tennis court eh.
0: Ewan ko lang, di kasi ako wala. Kasi akong ganyan-ganyan, kaya hindi ko nababasa yung mga post-post na ganyan. Pero nabalitaan lang nga natin na yung mga kamag-anak nitong mga sangkot, ha? Sa flood control scandal, yung iba po, naglaylo lang. Pero tuloy ngayon din po ang kanilang shopping. Yun. Ang masakit po sa atin na patuloy po tayong naghahanap buhay, gumigising ng maaga, at pagkatapos, hirap na hirap ka ngayon sa matrikula ng anak mo, hirap na hirap ka dito sa iyong paghahanap ng panggasolina, hirap na hirap po tayo sa ating mga bayarin, habang yung mga sangkot po dito, wala pa rin pong kahirap-hirap at hayahay ang buhay.
1: Sarap, di ba?
0: Yun po yun.
1: Kasi nga siguro ang sagot doon ay dahil wala kasing napapakulong na talagang big fish, totoong big fish.
0: Marami ho sila nung una na mga binabanggit. At maging sa talumpati din po ni Senator Ping, na alala mo, diyan din sa Mindoro, di ba? Meron din doon isa din kongresista na nababanggit na mga sinasabi na nakakuha ng malaking pondo, pagkatapos yung mga proyekto ay questionable, etc. At maliban po doon sa impormasyon na iyon, yun nga, kaya nga nauso yung katagang contractor. Kasi mismo po sa house, nagkaroon na po ng identification kung sino-sino itong mga pamilya ng mga congressman na contractor na mismo.
1: Wala na, hindi na napag-uusapan ngayon.
0: Pati po
1: hindi
0: yung
1: taga-Mindanao,
0: yung dati rin pong official ng DPWH. Ang tanong nga po dito, bakit na isa wala pa? Isang taon na po ito. Ngayon pong July, yung mahiya naman kayo. Baka pwede siguro
2: mahiya ngayon, naman kayo.
0: Baka dito pwede mong ibalik doon sa mga sinasabi na dapat ho na nagsipag nga para po sa pagsusulong sa mga kaso sa mga magnanakaw na ito. Mahiya din siguro sila. Kung sa mga puntong ito para bagang piling-pili lang ang mga yan kinakasuhan at ngayon nakakulong.
2: Halika

0: po, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
1: It's important to always check.
2: Voila!
3: Check your facts.
0: Dito lang yan sa Kitty Explorers Kita Kids.
4: Dito, bawal ang fake news. Dito tayo, sa totoo lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi.

0: FM. Good morning!
1: Kami po yung nang tanggang tumawag kay Senator Ping, pero kahapon pa lang po nagsabi na siya sa atin na siya po ay may importante raw pong mga appointment at hindi po kami nagkaroon talaga ng confirmation sa ating pong panayam. We just tried today, but we respect na baka po siya hindi nga po available ngayong araw na ito. Sa mga nanggigigil ngayon ha, sa isyong ito, tignan natin. Kapag ho natin nakapanayam, itong bagong chairman po ng BRC, si Ginoong Erwin Tulfo, itatanong po natin niya. Kung sakasakali po na tayo papayagan din o pauunlakan sa isang panayam, kasi ngayon po nasa reorganization stage pa lang din itong Blue Ribbon Committee. Ito ho ngayon, ha, nagbabakbakan tong dalawang kampong ito. Kayo talaga, hindi kayo magkaunawaan sa isa.
2: Pagkakaisa.
3: Na, no.
1: After all, kayo ang dahilan ng lahat din ng ito.
3: Wala
1: kayo,
3: na.
1: Kayo naman ang bumoto sa kanila.
3: Gone are the days na masaya silang kumakain ng burger.
1: Binoto nyo si Marcos, pinagtanggol nyo si Marcos. Binoto nyo si Sarah, pinagtanggol nyo si Ma'am Sarah. At ang kanilang tandem. Mm-hmm. Hindi ba galit kayo sa lahat ng mga nananawagan noon na mag-isip-isip?
3: Oo, actually, ang sabi nila noon, pag nanalo ang unit team, ay 6 na taon iiyak ang mga anti-unit team.
1: Hindi lang yun. Sinabi nila na yun po ang pagpapanumbalik sa golden years.
3: Oh, hindi ba nagkatotoo ang golden years?
1: Hindi ho ba? Ay, kayo yan eh. Kayo, sa totoo lang po, kayo yan eh. Kayo ang may, kayo bahagi. Oo, nang dahilan kung ba tayo nasa lock dito. Galit na galit kayo dati sa ating ginawa ng mga think about it doon sa yung kaibahan ng political thief sa ordinary thief. Gumawa tayo ng ganun pong serye, pagpapaalala, ha? Doon po sa mga nangyari nung unang panahon na ang nanunungkulan si senior. Pagpapaalala po doon sa mga nangyari tungkol po dito sa mga... Anyway, ngayon, galit na galit kayo.
3: Oo, galit na sila kay BBM.
1: Ngayon, kayo nag-aaway.
3: Nag-aaway ang BBMs at mga makasara.
1: Hindi ba?
3: Asan na yung golden years? Ang nangyari, golden daw lahat ng presyo ngayon. Wala, ganun talaga mga kapatid.
1: Pero tayo po'y nasadlak na dito. Sa ating sitwasyon ngayon.
3: O sabi, may nag-comment, tama na po ang sisihan.
1: Ano sabi?
3: Yun lang naman ang comment. Tama na po ang sisihan.
1: Aba, ano pa nga ba magagawa natin?
3: Hindi, pinapaalala lang namin sa inyo na bago nyo pulahin yung mga halimbawa, punahin, no? Yung mga nagsasabi na kasalanan nyo ito, isipin nyo talaga, kayo talagang may gawa nito. Hindi ba nagkaisa kayo? Sino yun, ngayon ang umiiyak? Oo.
1: Yun nga po. Lagi naman tayong ganon. Hindi ba? Sabi ko nga, laging nasa huli yan.
3: Ang pagsisisi.
1: At nung una, sa aking pong panawagan, nung pamanho, bago po ang 2022 May elections, hindi po ba noong sinasabi ko na huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mag-atubili na ipangalandakan kung sino ang iboboto mo sa 2022 elections sa Panguluhan at Vice Presidente at maging sa mga senador.
3: Mm-hmm.
1: Bakit ika ko? Unang, dapat nag-isip kang mabuti. Dapat tinimbang mo mabuti. Kung ibinoto mo si ganitong kandidato at hindi nanalo, aba, yun ang kapalaran natin dahil plurality of votes. Mas marami bumoto doon sa nanalo eh. Hindi nanalo yung kandidato mo, pero umasa na lang tayo na magiging maganda ang paglilingkod noong mga mananalo. Kapag nataon na hindi maganda, pwede mo sabihin na ipagmalaki na ako, ang binoto ko ito. Kayo bumoto niyan, kahit pa paano, sa konsensya ko, hindi ako nagkamali siguro sa aking desisyon kahit na natalo kami.
3: Wala kasi nung una, sa boto
1: kung
3: mo.
1: Sino po nangunguna, sino ang una sa survey, kung sino malakas, doon sila eh. Sumasama sila doon sa ihip ng hangin o sa daloy po ng agos.
3: Mm-hmm.
1: Diba? Kasi nga gusto nila maging winner. Ikaw, kapag nagpadala ka doon sa agos, para bagang nakalimutan mo na Kung ano man, kung meron kang prinsipyo, paniniwala, dignidad, eh, para nakakalimutan mo. Kaya sa bandang huli, sumama ka sa Agos, eh, nadamay ka talaga sa Agos.
3: Mm-hmm. Oh, kaya ngayon, yung mga bumoto nun kay Marcos, anyway, nagalit na ngayon kay Marcos, ang sabi nila, nabudol daw sila noon.
1: Eh, sana nga magtanda na kayo.
3: Oo.
1: Kasi kung ngayon, hindi pa rin kayo nagtatanda.
3: Parang hindi pa rin naman sila nagtatanda.
1: Opo, at ang inyong iboboto pa rin eh.
3: Wala, hindi pa rin sila nagtatanda. Maniwala ka sa akin, pag ako'y nagbabasa ng mga comment section, nakikita ko.
1: Yung pa rin ang
3: nakatuon pa rin sila, hindi sa track record ng mga halal ng bayan. Nandoon pa rin sila sa buon ko to, anumang gawin ito, love ko to. Yun pa rin sila. So asan ang natuto dun?
1: Hindi nga. So kung yan pa rin at kung sakali po, yung pa rin po ang plurality of votes nga, ito ang mangyayari sa bayan natin, eh maghanda na po talaga tayo. Maghanda na po tayo sa panibagong 6 na taon ng dilubyo. At ano ba magagawa natin sa hindi ho naman makapagmamigrate sa ibang bansa? Hindi po ba? Ay, sos, Gailio, tama na yan, baby girl!
3: Ay, naku, sinabi mo pa. So, kahapon, love ka nila. Today, mainit ang ulo nila sa atin.
1: Bakit?
3: Eh, kahapon, love ka nila. Eh, dun sa pinaalala mo, yung sa flood control issue.
1: Ay,
3: eh, dahil sa sinasabi mo ngayon na ganyan, malamang naiinis na naman sila sa mga binabanggit mong katotohanan.
1: Parang sa mga senador din, hindi ba? Yun, yan ang ating napapala.
3: Correct. Hilig nyo kasi sa mga sikat. Ang hilig nyo sa mga, di ba?
1: Sa mga pakitang tao.
3: Pakitang tao. O, dito nangyari sa atin. Kaya ngayon, kung mahirap ang buhay mo, huwag mo sa amin isisi. Sisi mo sa mga binoto mo. Basta ako, wala ko pinagsisisihan sa mga naiboto ko. Ikaw ba meron? Proud ka ba sa mga naiboto mo?
1: May isa.
3: Meron ka isang pinagsisihan? Oo.
1: Joke lang. Oh, sa lahat din po ng ating mga suki ngayon na nakantabay po sa ating mga importanteng diskusyon, mamaya po, ano, pag meron po tayo mahaba-haba pang oras, ipapaliwanag po natin yung 16 votes na iyan at yung pong mga usapin kung bakit ba gusto po talaga nilang makuha itong majority para po sa anong adhikain later on. Yan po ay ating bibigyan po ng pansin at mamaya din po ito nga pong malungkot na trahedya nangyari dyan sa Aurora, mainam din po siguro na malaman natin itong panuntunan po sa mga hiring ng coaches. Kasi meron pong binabanggit si Ginoong Gregorio ng Philippine Sports Commission na sila hihingi daw po ng tulong sa legislatura para magkaroon ng panuntunan sa isyong ito. Ano ba ang kasalukuyang panuntunan? Maganda din po pag-usapan yan para din po sa, well, hindi na ho maulit pa itong trahedyang ito. Bagamat kahapon po, nasabi rin natin yan, baby girl, ha? Na kahapon, sinasabi ng police, yun daw po ang kanilang findings dyan sa Aurora. Namatay po yung 2 bata nang dahil nga po sa nalunod. So, ang sabi ho nila ay pure accident. Yun ang kanila pong claim. Pero kahapon din po, nabanggit ko na pag tinuturing mong aksidente, as aksidente, wala pong, kumbaga, wala pong may responsibilidad. You know what I'm saying? When you say na accident, as in aksidente, as in doon sa usapin po ng foul play, ang ibig sabihin po noon, merong may gawa. Meron pong on purpose, ika nga. Kaya po, sinasabi, walang foul play na nakita, sinasabi nila na wala pong as in direktamente na may gawa. Fine. Pero iba ho naman yung sinasabi din ngayon ng CHED na sa pangyayaring ito, yung accountability. Kasi po, ibang usapin yun na nagkaroon ng aksidente kasi merong mga nagpabaya. Yun po yun, yung binabanggit po na negligence. Kaya mainam din po nga ngayon, bagamat hindi na ho natin maibabalik pa, no? Sabi nga ng nanay po nitong si Rene, hindi na ho maibabalik ng sorry yung buhay ng kanyang anak. Ang atin po nga ngayon dito, bagamat meron na ho mangyayaring mga investigasyon, NBI, DOJ, baby girl, ha? Ang atin po dito nga, ano ba ang mga magandang panuntunan para wala na pong masayang pang buhay? Lalo na po itong mga bata na ang gusto ko nga lamang po ay umunlad sa kanila pong larangan at makatulong sa kanilang mga pamilya. Sa ating mga kababayan po sa abroad, sa lahat sa inyo ng mga nasa labas ngayon ng Pilipinas, ano man po yung adikain dyan, kayo humay OFW, ang aming mong katanungan sa inyo, kaliwat kanan ho ba kung kayo po'y magpadala sa Pilipinas at may bayad ba yung kada remit? Kung gayon, aba, eh mag-BDO pay na po tayo. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin yung BDO Pay to pay bill sa Pilipinas kahit nasa ang kapabasta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Mga kapatid, atin pong lagi inuulit ito ho ngayon, yung practical, mabilis at tamang pamamaraan sa money remittance. Magbabayad ka pa ng digital transfer o transaction, eh ito libre. Magbukas ka muna ng BDO Kabayan Savings and then mag-download ng BDO Pay app. Lahat ng iyong send money transactions libre, pati po pagbabayad ng bills libre, basta lamang may laman ang iyong BDO Kabayan Savings. O diba, yan nga po ang alagang Kabayan and BDOs regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. It is now 8:27. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan. Pangangatawang Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga

0: multiple streaming apps na Signal Super. All you need is one.
1: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
2: Napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
1: Yeah.
2: Oo, tulungan kaya natin.
1: Oo, pakontak natin.
2: I-guess natin sa show.
1: Oo.
2: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
1: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
2: So, walk the sock yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
3: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
4: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
5: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.

0: Patuloy pa rin po yung ilang retrieval operations sa ngayon. I think yun ang pinakahuli kong narinig. Pero hingi tayo ng update dito po sa investigasyon na ginagawa pa rin po kung ngayon po ba ay mas malinaw na ang dahilan nga nitong pagbagsak ng building dyan sa Balibago in Pampanga.
1: Alam mo, Cha, dito po sa lindol na ito, no, talaga po nakakalungkot malaman na patuloy pong tumataas ang bilang ng mga biktima. Higit na po 40 eh. And counting po ito kasi nga may mga missing pa. Sa Angeles City po, 30 na ang sinasabing kumpirmadong patay. Baka po marami na nakakaligtaho dito, nakakakalimot sa isyong ito. Ating kausapin po mismo yung legal officer po ng Angeles City, Pampanga.
0: Kasama po natin si Attorney Darwin Reyes, ang special legal advisor and official spokesperson in legal matters relating to the Balibago Building Collapse Investigation. Magandang umaga po, Attorney.
2: Magandang umaga po.
0: Thank you so much po. Welcome back to the show. Sir, hingi lang po kami ng update, latest dito po sa investigasyon na ginagawa niyo po dyan po sa gumuhong building sa Pampanga.
2: Tuloy-tuloy po ang investigasyon ng ating task force. Ang ating pong task force ine-evaluate na po yung mga plans and design ng building na ito. At nagkaroon na rin po sila ng site inspection at tuloy-tuloy po nilang ini-evaluate ang sitwasyon at para po mahanap ang talagang cost ng collapse ng building na ito po.
0: Oo. Sir, nasa evaluation stage pa rin po tayo after 2 weeks. Gano'n pa po kaya katagal para malaman natin kung ano talaga yung posibleng dahilan ng pagbagsak ng building?
2: Ayon po doon sa executive order ng ating mayor, binigyan po ang ating task force na 60 days para mag-render po ng isang comprehensive investigation po dito. And para po maibigay sa atin ang kasagutan, ano ba talaga ang naging talagang cost po nitong kadahilanan o bakit ito gumuho.
0: Pero within this period na 2 linggo, meron na po ba mga bagong impormasyon kayong nalaman tungkol sa possibility ng pagguho ng building that you can share with us po?
2: Opo. Sa ngayon po kasi, based dun sa mga surveys and documents po na nagather, nire-review po lahat ng ating mga eksperto galing sa Philippine Institute of Civil Engineers, sa DPWH, Association of Structural Engineers of the Philippines, yung United Architects of the Philippines, nagtutulong-tulong po talaga sila no para ma-determine po nila itong cost ng collapse at para po maiwasan natin no at ito ay mangyari in the future at para po atin mapaghigpit po natin yung pagre-regulate at pagpapatayo ng mga buildings po dito. So right now talaga po masusi po nilang binubusisi lahat ng ebidensya.
1: Okay, naunawaan po natin na bago kayo maglabas po ng anuman pong impormasyon, dapat nga hango sa resulta ng official investigation. Naunawaan

0: po namin yan, Attorney Darwin. Tanong lang po ng inyong lingkod, sa sitwasyon ngayon na meron na pong 30 kumpirmadong patay, meron pa ho bang hinahanap ang iba na missing?
1: Sa ngayon po, yun na po yung, sa pagkakalam ko po, dahil po sa operations po ito, yun na po yung mga wala na pong hinahanap.
0: Mm-hmm.
1: Yun okay. Po yung naibigay na yung informasyon sa atin.
0: Opo.
1: Kasi po, nasa clearing, tapos na po yung clearing stage natin.
0: Uh-huh.
1: Ngayon po, pinipreserve na po natin yung actual site para po ngayon, dahil na clear na po, yung ating mga task force ngayon, makakapag-imbestiga po ulit para makita yung mga structure na naiwan doon.
0: Mm-hmm.
1: Kung ito po talaga nag-comply doon sa design at doon sa plan na isinubmit po sa ating LGU.
0: Oh well, pero but obviously, you know, obviously po mukhang hindi kasi nga gumuho ito eh. Na hindi pa nga po tapos yung building at wala hong anuman pong kumbaga factor, no? Wala pong walang lindol, etc. Pero attorney, itong inyong fact-finding team, ito ho ba separate doon sa police na mag-iimbestiga? Kasi sabi ko nga kanina, iba ho yung nangyari doon sa Aurora, ano po, no? Na kung saan po meron pong namatay at baka po may usapin ng quasi-delict, no? As you know, no? Sa civil law natin.
1: Apo.
0: Yung pong apo. Pananagutan kung may mga nagpabaya. In this case po, criminal case ito, attorney.
1: Tama po. Sa katunayan po, meron na po talaga nag-file ng criminal complaint laban po sa contractor, sa owner po.
0: Oo, di po ba? Yung pong inyong investigasyon, separate yon dito po sa mga police na investigation. Sino po ang nag-file? Ito po yung na-file na po sa prosecutor's office. Nino?
1: Tama po. Meron na pong nag-file ng criminal case sa prosecutor's office ng Angeles City po.
0: Mm-hmm.
1: Sa assistance po ng police po. Yung mga kamag-anak ng mga biktima at meron na rin pong isang owner ng establishment na naapektuhan po doon sa pagbuhon ng building. So nag-file na po rin sila ng reckless imprudence resulting to homicide at yung may-ari po na naapektuhan naman reckless imprudence resulting to damage to property po.
0: Ayun. Ibig sabihin po ito klarong-klaro na kasong kriminal, ano po, reckless imprudence. Talaga namang walang pakundangan kapabayaan kaya nagbunga ng maraming patay. Yung pong ginagawa niyong investigasyon, kapag lumabas po ang resulta noon, para saan po naman yon?
1: Yun po para mag-determine po talaga yung cause of collapse.
0: Mm-hmm.
1: At kung may mga pagkukulang po, kung meron pong mapatanoy yan, may pagkukulang or neglect sa contractor, sa owner, para po yung mga naapektuhan po makapag-recover din po dun sa mga civil damages naman po na naapektuhan na establishments dun sa surrounding.
0: Mm-hmm.
1: At siyempre pati naman po rin yung mga biktima po.
0: Opo, kumbaga,
1: at ito po magagamit po para sa future po para mas maging mahigpit po ang ating regulation sa ating pagpapatayo ng mga building dito sa ating lungsod.
0: Yes sir, kumbaga po attorney, supplemental din po ito doon sa pending case ngayon sa prosecutor's office tungkol doon sa reckless imprudence resulting to multiple homicides.
1: Yes po, magagamit po. Definitely po.
0: Okay, sige. So, ihiwalay natin ngayon yan. No? May kasong kriminal, ang result ni Huni ito makakatulong, no, para to establish yung nga pong kapabayaan dito ng contractor. Itong contractor na ito, ano, meron na ba kayong information, sir? After mag-isang buwan na po ito, ano ba ito? Siya ba ay contractor private lang o pati sa gobyerno nangungontrata ito? Ano ba ang kanya? Siya ba ay AA, AAA, quadruple A? Ano ba ang status ito?
1: Opo. Ang contractor po na sinabi ng owner sa amin ay yung Golden Years Construction and Steelworks Corporation.
0: Mm-hmm.
1: Ito po, tiningnan na po namin yung records nila sa SEC. Ito po established noong 2017.
0: Mm-mm.
1: At ang main office po nila ay sa Malabon. Sa ngayon po, ang ating LGU dito sa Angeles ay nakikipag-ugnayan po sa Malabon LGU para po makapag-background check po tayo kung yung mga business permits nila doon at kung may mga projects po sila doon. Nakikipag-ugnayan po ang ating LGU ngayon para pa-background check po ang lahat ng mga proyekto nitong Golden Years Construction.
0: Opo. Pero hindi ho naman magbibigay po ng building permit ang LGU ng Angeles kung wala itong valid license na contractor, di po ba?
1: Ang declaration po kasi based sa ating findings nung sinabi po yung nag-apply po sila ng building permit nung initially wala pong contractor, it is admin po by the owner.
0: Okay. And then kapag ho ganyan, is that a violation agad doon sa building permit nito?
1: Actually, wala naman po, Manong Ted. Pinapayagan naman po yan by admin. Yun po kasing contractor is a private transaction between the owner and the contractor. Mm-hmm. Kaya nga po, hinihingi din sana namin yung kontrata nila para ma-evaluate din natin task force. Pero hanggang ngayon po, hindi pa naibigay ng contractor and owner po yung hinihingi natin sa kanila.
0: Ang tagal na nun, sir, ha? Oo nga po.
1: Nagbigay na po ng deadline ng task force. So, siyempre po, magre-reflect po yan sa investigasyon.
0: Okay. So, sir, yung pong building official ninyo, dito po sa amin, sa gawi po ng Quezon City, pagkahirap kumuha ng building permit. As in, napakahirap. Para ka din dadaan sa butas ng karayom na walang karayom. Ganong kahirap dito. Sa dami ng hinihingi, plano, etc. At dumadaan sa masusing pagsusuri ng mga engineers sa City Hall. Sa inyo po, ngayon pa lang huba, kumusta? Ano pong report ng inyong nag-iimbestiga? Yung inyong building official po, di ba suspended na?
1: Opo, preventively suspended po yung ating opo. Building official po.
0: Opo, sige. So, gaano po kasi meron pang ginagawa ngayong investigasyon, gaano kabilis nakakuha ng building permit to?
1: Well, dito po naman sa ating LGU, siyempre po lahat naman po dumadaan din naman po sa tamang proseso. Ano po. So, hindi rin naman po ganong kadali rin naman pong kumukuha ng building permit dito. Regular din po yung ating paghihingi ng mga requirements prior po issuing a building permit po. Sumusunod naman po tayo doon sa regulations po.
0: Sige po, kasi nga may ongoing pa po investigation. But so far po, ilan ang suspended na kawani ng LGU pending result of the investigation po, attorney?
1: Apo, dalawa po yung ating na-preventively suspend, yung pong ating building official, si Architect Legman, at yung structural engineer po na si Marlon Lingat, Engineer Marlon Lingat po.
0: Okay. Sa ngayon po, yung mga pamilya po ng yung mga naiwan po ng mga biktima dito sa pagguhong ito, sino po ang tumutulong kung may tulong man pong ibinigay maliban po sa DSWD?
1: Opo, ang LGU po nagbibigay po ng assistance ang ating city social work worker at kantabay po ang DSWD po.
0: Oo. Yung pong building owner, ano pangalan po ng building owner on record, sir?
1: Ang building owner po is si Ernest Jackson Lim po.
0: Okay. Saan siya residente?
1: Taga Manila po siya
0: Di ba ang ginagawa dyan, hotel?
1: Hotel po, opo.
0: Oo. So, on record, saan siya resident?
1: On record po sa Quezon City po. I'm sorry, Quezon City po on record.
0: Sa Quezon City. At siya, ito ba ay sole proprietorship? Wala ba siyang kapartner ng taga-Angeles?
1: Wala po sa record natin. Wala po.
0: Opo. So, yun hong may may-ari ng building, pati yung contractor, may naitulong ba sa mga pamilya po ng biktima dito?
1: Sa pagkakaalam po, dahil nakipag-coordinate naman po, sa pagkakaalam po, meron na rin po silang naibigay na tulong po yata. Hindi pa po kumpirmado as of now, pero sa pagkakaalam ko po, dahil po nung nag-meeting kami noon, sabi nila talagang sila willing na tumulong dito sa ating mga biktima po at sa pamilya ng mga biktima po.
0: Opo. Yung pong kasong isinampa, meron ba kayong idea ano na pong status? Napatawag na ho ba ng preliminary investigation po yung piskal?
1: Sa ngayon po wala po akong informasyon after the filing. So inaalam pa po natin kung nakapagbigay na po ng subpoena ang ating fiscal office sa mga respondents po.
0: Opo. Wala pa hong lookout bulletin para po dito kay Ginoong Ernest Jackson Lim o maging doon sa contractor po. Ang pangalan daw po ng contractor, isang ano pong pangalan?
1: Ang nakalagay po sa general information sheet ng Golden Years, ang stockholder doon ay isang Johnson Koo, Joel Koo, Jefferson Koo po. At meron pa po silang dalawang kasama.
0: Oo.
1: Na Johnny Reyes and Johnny Reyes po.
0: Okay, sige po. So, sir, yung pong lookout bulletin, yan ho ba tingin nyo, attorney, makakatulong para lang masiguro po na hindi po mag-aalisan itong mga taong ito sa Pilipinas kapag ho nagkaroon talaga ho ng masusing investigasyon and eventually nga po kaso sa hukuman?
1: Tama po, opo. Kaya po ang ating Office of the City Prosecutor ay nag-request po kaagad sa immigration at sa D, sa immigration at sa DOJ po para ma-issue nga po yung lookout bulletin po.
0: Opo. Ano ho bang inyong balita, attorney, naglabas na ho ba ng lookout bulletin po ang DOJ?
1: Inaabangan pa po natin. Wala pa po tayong natanggap po based dun sa request po natin sa Fiscal's Office po.
0: Ah, okay. Sige po. Ngayon po, nag-clear kayo dyan sa lugar. City government ang gumagasta dito, hindi yung contractor o may-ari ng building.
1: Tama po. Nung isang araw po, nag-request po tayo dun sa owner and contractor na magpadala ng mga dump trucks at backhoe. Nagpadala naman po sila.
0: Oo. Ano yan? May refund
1: para
0: ba kayo?
1: Mas lalong mapabilis po yung ating clearing operations.
0: Kasi ang hirap dyan, pera pa ng bayan ang ginagasta sa kanilang pagkakamaling ito. Ano yan? Meron kayong refund sa kanila? Will you claim damages po, attorney?
1: Opo. Actually, pinag-uusapan na po yan sa LGU na magkakaroon na po ng proper accounting at talaga pong kailangan i-reimburse po sa kanila yung mga gastos.
0: Okay, sige po. Good to know, attorney. Ito ho bang si Ernest Jackson Lim, merong iba pang property sa Angeles?
1: Inaalam po natin ngayon, no? So far, wala pa po tayong information about that po.
0: Okay. Yung contractor po na Golden Years Construction, wala pong iba pang proyekto sa lungsod ng Angeles?
1: Wala po.
0: Okay, sige po. So, attorney, salamat po na marami. At ito na po yung huli na kanino na na-retrieve na bangkay. Pantatlumpo po ito, attorney. Ano po?
1: Opo, pantatlumpo po.
0: Opo. Officially po, ilan ang injured po dito at anong sitwasyon ngayon?
1: Right now po, yung mga na-recover po nila na buhay po is na-rescue po is 27 po yung na-rescue.
0: Mm-hmm.
1: At yun naman po nabigyan naman ng proper assistance po.
0: Mm-hmm.
1: Financial sa medication po nila.
0: Ilang property owners po na damay?
1: Yan po eh, wala pa po tayong exact number. Ano? Ina-assess po ngayon ng ating LGU lahat po ng mga naapektuhan sa surroundings po.
0: Apo, sige po. Attorney Darwin, dakal pong salamat na eh. Kami po ay nagdarasal po na mapanagot po itong mga taong responsable dito po sa hindi aksidente, kapabayaan na ito. Attorney.
1: Apo, sa amin din po hangad din po ng LGU ang husisya para sa mga biktima po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Dakal po salamat.
0: Thank you. Attorney Darwin Reyes po ang legal advisor ng Angeles City Local Government Unit. Abangan po sa aming pagbabalik, Coach Yeng Giao.
2: Meron na pong babaeng piloto ng fighter jet.
3: Babaeng jet fighter pilot ng Philippine Air Force.
4: Historic po yan dahil first time ito.
5: We have done a lot of things to include women.
6: Obviously, you are willing to die for the country. Do you ask yourself na baka ito na yung huli ko?
7: Kung saan kami nag-take off is that dapat doon din kami mag-land. Dapat makapag-land ka kasi may naghihintay sa'yo.
8: Being a woman is not an obstacle. She's a pilot. She's skilled. She's competent. It just happened to be, she happened to be a woman.
9: pumanaw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
2: True FM. Dito tayo sa totoo.
0: Mga kapatid, oras na muna. It is now 8:49. Hey! Ang tamang oras atin po sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sila sa inyong screen para makita ang mga gold and diamonds na mayroon sa Mayette de la Rosa. At open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. At syempre mga kapatid, bati muna tayo ng good morning sa mga nakatutok po sa atin ha, kanina pa po yan. Unahin na po natin itong mga nasa YouTube Live ng True FM. Katulad na lamang po ni Ramil Narciso. Sir Ramil, magandang umaga po sa inyo. Danilo Basco, good morning. Si Jazz Reyes. Enrique Ang, magandang umaga din po sa inyo. Maging dito kay Beanie Liza. O, oh, diba? Gusto nyo yun, si Beanie Liza? Bagong member ba yan ng Beanie? Magandang morning na rin kay Tony Tibay. Magandang umaga din po kay Alan Perez. Si Nanay Teresa Sarmiento Reyes, good morning din po sa inyo, Nanay. At syempre, binabati ko rin po ng magandang morning. Morning. Ito nga mga nakikilala po natin kung saan-saan man. Kung saan-saan mga lugar to. Oo, isahing pagbati ko na po sila. Magandang umaga kay Nanay Sonia at Tatay Delphine Creayla ng Laguna. Si Lara Aquino dito sa May Rustans Edsa Shangri-La. Si Des Damian, Nanay Tess Damian ng Marikina. Edwin Santa Ana ng Cavite. At si Nanay Melissa at Tatay Joel Polancos. Mula din po yan sa Cavite. Good morning po sa inyo.
3: Shout out po, Inday Sara Nation. Maraming salamat sa inyong suporta.
0: Ba, okay ah. Inday Sara Nation, para palang popstar itong si VP Sara Duterte, no? Bukod doon sa Inday Sara Nation, meron pa ba ibang fans club itong si VP Sara? O, oh, hindi na alam natin. Okay, yun ah. May pa-shout out. I love
3: shout
0: it.
3: Shout out po, Inday Sara Nation. Maraming salamat sa inyong suporta.
0: Oh. Nako, hindi na mainit ang ulo nyo niyan kasi binati na po kayo ni Inday Sara, mga kapatid. Mamaya po naman para sa mga BBM natics na nakatutok sa atin.
3: BBM!
1: Ito lang muna ha. Sa oras nga po na alas 8:51, nasa linya ngayon si Coach Yeng Giao, at if you also remember, siya po ay isa sa mga organizers po ng Basketball Coaches Association of the Philippines. Hingi lang tayo po ng guidance sa kanya, no, sa usapin po ng career ng mga coaches. Dito po din, hango po sa gustong mangyari ng Philippine Sports Commission na magkaroon daw po ng enactment of law regulating the coaching profession in the Philippines. Coach Yeng, maganda umaga po.
4: Anong Ted? Good morning. DJ Chacha, good morning.
1: Salamat sa panahon. Una po sa lahat, hingi lang po kami ng inyo pong thoughts, no? Dito lang po sa nangyari nga pong trahedya sa dalawang atleta ng Ateneo dyan po sa Aurora.
4: Una, sobrang lungkot ng basketball community tsaka siguro ng buong Pilipinas na, no, dahil alam naman natin na halos ano, no, ang daming basketball fans sa atin. Nakikiramay ako dun sa pamilya ni Rene Baterbonya tsaka ni Divine Adili. Nakakalungkot, nakakadurog ng puso pag naririnig mo yung ano, no, yung nanay ni Rene. Siguro moving forward, dapat lang talaga na maghanap tayo ng paraan para hindi na maulit yung mga pangyayari.
1: Opo. Salamat po, Coach Yeng. Kaya nga po, hintay natin ang resulta po ng sinasabing ilang pang investigasyon na gagawin para po sa usapin po ng accountability as claimed by some government agencies. Ngayon, kaya nga kami i-istorbo sa inyo, Coach Yeng. Una po sa lahat, gusto lang namin malaman, ang mga coach ho ba sa PBA ay meron pong kaukulang pong lisensyang kinukuha? Gaya po ng mga atleta, hindi ho ba may mga gab licenses yan? Kayo ho ba sa PBA ho muna as professional coaches, meron ho ba kayong lisensya na kinukuha?
4: Meron po, Manong Ted. We are under the GAB, yung Games and Amusement Board. Meron po kaming lisensya, coaches, head coaches, assistant coaches. So, meron pong dadaan ng mga accreditation yan. Meron pong medical examinations yan. So, sa pro po, ano naman, no? Well-regulated naman po yung profession namin, no? Both the coaches and the players. Mm-hmm. Ang wala po niyan sa amateur. No?
1: Mm-hmm. Yung nga po ngayon, ang gusto ko pong tukuyin ngayong Coach Yeng. Ano ho ang inyong kaisipan dito sa binabanggit po ni Ginoong Gregorio ng Philippine Sports Commission na, if I may quote him, we will push for the enactment of law regulating the coaching profession, including the establishment of a national registry, mandatory licensing certification, and continuing professional development requirements for coaches and sports professionals. Doon po sa mga nasa amateur po, ito UAAP, NCAA, at mga liga-liga sa barangay. Ano ho? Yun pong binabanggit niya na panahon na para magkaroon daw po ng batas to regulate this profession. Ano ho yung take doon?
4: Personally po, I support that, no? Siguro po kailangan talaga natin ng ganong klaseng legislation. But at the same time, hindi lang po 'yan dapat sa basketball, ano? Sa lahat po ng sport siguro kailangan 'yan. So, 'yun, we will need the PSC, we will need the POC, the Philippine Olympic Committee, and we will also need the inputs of the National Sports Association, so yung mga federation po natin. Kasi nangyari po yung trahedya na yan sa basketball, but it can happen to other sports. So siguro po encompassing na yan dapat, no, hindi lang para sa basketball. Ginawa natin yung batas, it should apply to swimming, to track and field, to martial arts, kasi yun po mga delikadong sports din po yan. So not just for basketball. So suportado ko po yan personally.
1: Opo. Kung sakasakali ho ba, Coach, no, ano po ang inyong maiaambag na kaisipan doon po sa abilidad, no? Let's talk about basketball ho muna. Kung saan po ito nga po ang inyo ho talagang ito ho ang inyong passion. Sa basketball po, ano ba mga katangian ng coach dapat ang isang coach doon sa amateur, no? Sa NCAA, UAP, at maging sa mga liga-liga sa inter-school or maging dito po sa palarong pambansa, sa usapin po ng kanyang kaalaman doon po sa training at yung safety ng kanyang mga manlalaro during training or scrimmages.
4: Alam niyo po sa pro, sabi ko nga po, filtered na po yan, no, para maging basketball head coach kayo or even coaching staff sa pros. Ibig sabihin po niyan, medyo matagal na kayo or marami na kayong pinagdaanan, ano. Siguro po magkakaroon tayo ng accreditation process or certification process pagdating po niyan sa high school coaches, even po yan sa mga college coaches. Pero alam niyo po itong insidente to nangyari, no, sa isang team na pinamumunuan ni Coach Tab na veteranong-veterano na po, even the whole Ateneo coaching staff, kilala ko po yung iba sa kanila, napakagagaling na rin po noon, very experienced na rin po niyan, pero nangyari pa rin po, no. So pagdating po sa aspeto ng competency, pagdating po sa aspeto ng experience, meron na po kasing nag-accredit, ano, the SBP, Samahang Basketball ng Pilipinas, they accredit coaches already, no. Ang FIBA po, the International Body of Basketball, they accredit coaches already, but they accredit coaches on the basis of competency and experience. Hindi po, wala pong ano dyan, eh. Wala po doon sa protocol po nila. Wala po yung mga ipagbabawal mo, kunyari, ang training sa open sea. No? Wala pa pong ganyan. Yung siguro po yun po ang kailangan nating idagdag, no, doon sa mga accreditation at doon sa mga certifications. No? Na how do you conduct a training session or a training camp outside of the gym, no? So what are the safety precautions? Kunyari po, dapat kayo, meron kayong mga medical emergency personnel na na on standby, no? Siguro po dapat natin ipagbawal yung nasa open sea kayo, kasi kami po, ako particularly, we conduct aqua training, we conduct water training, tawag po aqua training, but in a controlled environment, never po sa dagat, at ginagawa po yan sa swimming pool. And even sa swimming pool, it should be well supervised. Alam niyo po, pagka kumikidlat at saka kumukulog, pag nasa swimming pool kayo, you should get out of the swimming pool and go somewhere where it's covered. Kasi yung pool po, pagka kumikidlat, pwedeng tamaan kayo ng kidlat in the pool. Eh, no? So those are some safety precautions that we already undertake. Pero hindi po yan nakalagay sa policy, no? Wala pong batas na ganyan, no? So I think nandun lang yung loophole na there are already accreditations in competency, certifications in experience, but wala po tayong mga ganun na safety precautions except dun po sa mga medical certification. So dahil may nangyayari po na merong mga heart issues yung mga ibang players na hindi natin alam, then they should, ginagawa na po yan ng mga eskwela, ginagawa na po yan ng mga teams. But there are no such things as safety precautions during training camps or out of town training sessions.
1: Yung bang mga coaches, sir, meron bang kaukulang ano yan? Parang seminar training, makakakuha ka ng certification, tapos yun ang i-submit doon sa accreditation body?
4: Meron pong ganon, but some teams do not require that. No, you can get hired without that. No, but some teams might require that if you're coaching in Europe or some other places. I-re-require po yun eh. Pero sa Pilipinas po, and siguro even in other Asian countries, they do not require that. So baka kailangan din nating pag-aralan na i-require natin yung mga ganun.
1: Oo. Para lang humasiguro nga yung competence, ano po. And of course, no, integrity din po nung mga magiging coach ng koponan. Sabi nga ninyo, hindi lang ito sa basketball, no, pati nga po sa ilang mga ngayon.
4: Kaya, sa lahat po ng sports. Opo. Sa lahat po ng sports.
1: Opo, lalo na ho itong
4: kasi
1: mga...
4: Po, ano, siguro po, isang ano rin yan is to, kasama sa batas, is to require the schools or the leagues to impose itong mga safety precautions po. Kasi ano po yan eh, actually the schools or the teams themselves are left on their own to decide that. Wala po silang sinusundang kung ano mang protocol, basta bahala. Bahala po yung eskwela, bahala po yung head coach on what they want to do. Kasi kami po nagte-training camp din kami, no? And we do it in a different style. Si Coach Tab in a different style. Some other coaches will do it in a different style. So, but you can do it in a different style but with common safety precautions. Common po yung mga safety precautions dapat.
1: Opo. Nabanggit nga po ninyo, no, yung kayo po ginagawa rin niyo yan para po doon sa strengthening, no, conditioning po ng inyong mga players sa isang controlled environment. Sa usapin po nitong sa kapag tubig, swimming pool, no, para controlled environment. Tanggap naman po natin, coach, na nga sa makabagong panahon ngayon, may cross-training na, di ba?
4: Tama po yun.
1: Ginagawa yan.
4: They call it cross-training.
1: Yes, opo. Para nga yung atleta, yung kanyang mga pangangailangan sa mga muscles niya na dapat mapaganda, mahasad, mapalakas, eh ginagawa ng mga trainers nila. Sa inyo ho ba, sa coach, di ba coach kayo? So, di ba meron din kayo mga conditioning coaches? Di ba? Nakikita ko yan eh. Pag nandoon sa...
4: Opo.
1: Go ahead, sir. Can you explain that?
4: Yes, you have different coaches with different competencies. Meron kayong conditioning, strength and conditioning coaches. Mm-hmm. Meron po kaming mga PTs, mga physical
1: therapist.
4: Physical therapist. Mm-hmm. Meron po kaming mga video coaches na film lang at video lang po iniintindi nila. So marami pong ano, no? But in college or maybe even in high school, due to logistical limitations, baka ano lang po yan, head coach lang po yan or head coach and one assistant coach. So medyo may ano po, may problema po yan if the resources are not enough. Hindi po kamukha sa pros na marami namang maraming resources yung mga teams. In college there are some schools that can afford that, pero yung ibang schools po they cannot afford that. So maliit lang din po yung logistical capacities nila, no. So I don't know if that will be required in the law. So pagka po ginawa nyo ng batas yan, magkakaroon din po ng logistical requirements because that will take additional personnel and material, other material things.
1: Opo, kasi nga din nga sa usapin po ng gastos, no? Nung team.
4: Gastos po yun, opo. Gastos, additional gastos po yun. Pero I think it's worth it kung safety naman po ang makukuha natin.
1: Okay. Para ho din mas, kumbaga po, maunawaan, no? Ma-absorb ng ating tagapakinig at mga manonood, yung kahalagahan nitong training sa tubig. Kasi nga po sabi ninyo, kanya-kanyang style yan eh. Pero kayo kaninyo, hindi kayo sa open waters, no? For obvious reasons.
4: Yes, apo.
1: Ba't kinakailangan gawin nyo sa basketball? Ano ba ang mga particular na muscle ang gusto ninyong i-develop dito at yung lakas po ng manlalaro?
4: Yes, kami po particularly, we do most of that in the off-season, no? Kamukha po nung Ateneo, nung mga college teams ngayon, they are in their off-season. So if you want to do cross training, you do it in your off season, and tama po yung timing nila, off season sila ngayon, so nagko-cross training sila. But the benefit of aqua training is yung nagba-basketball ka po, yung muscle balance mo, iba yung mga muscle na ginagamit mo for basketball, na may mga maliliit po tayong mga muscle na kailangan nating i-train to prevent injuries, no, sa future. So water training does that, no. Yung mga ibang muscle mo na hindi mo nagagamit kasi ibang set of muscle ang ginagamit mo for basketball. Pag na-train mo yung ibang set of muscle mo, lumalakas ka overall, it prevents injuries. At the same time po yung water training for if you're already injured or if you're trying to avoid injuries. Dahil may buoyancy po yung tubig eh, no? May buoyancy. So hindi po masyadong bugbog yung katawan nyo kahit na napapagod kayo, ginagamit nyo yung muscle nyo. Pero at the same time, low impact po yan, no? Low impact. Kaya almost all teams po train in the water. But always in the pool. So, yun nga po, I don't know if any other team that does ano eh, yung aqua training in the beach or in the open sea, no. So baka po isang ano lang diyan is if you're doing water training or aqua training, it should be in a controlled environment. It should not be in the open sea.
1: Yung pong mga weights na nilalagay sa ankle o kaya po may bit-bit na weights yung athlete habang siya ay nagta-traverse po ng tubig sa swimming pool, yung po kasama talaga yun sa training, no?
4: Ano po yun? That would be a very advanced state of training. Masyado ka ng advanced to do that, no? Sa atin po, even us is a pros, water training, we do not do weights. We do not put weights Because in the first place, it's dangerous already if you're in the water. Siguro po, in fairness naman dito sa Ateneo team, I don't think na totoo po, hindi po ata totoo na binigyan, binigyan sila ng words. No? So, I don't think nangyari po yon or meron pong ginawa na nilagyan sila ng weight sa paa or sa kamay.
1: Yung sinasabi ninyo, advance ito.
4: Just may, to be accurate.
1: Yes, yes, sir, yes, sir. Yung nga din po sinasabi po ng lahat, pati ho yung police na responde doon at ang lahat, no? Pero yung nga pong binabanggit niya na pangangailangan ng words na yan, advanced training na yan. Kasi may mga sinasabi na yung iba pong mga veteranong NBA player, ginagawa daw yan. Pero yun nga, yun po ay supervised by professionals at hindi po lahat nakagawa nun, gumagawa nun.
4: Tama po yun, no? And maybe 10% of NBA players do that, but 90% do not do that. No, and they all train in the water, pero yung magte-train ka na may weight, po konti lang po talaga. Actually, ang nakita ko lang gumawa niyan si Wemby. Eh. Nakita ko po yung video ni Wembanyama. Pero ang dami pong ano, no? Ang daming tao sa paligid niya just in case something happens. May sasaklolo sa kanya even in a pool.
1: Opo. Sige po. So ito hong sinasabi po ni Ginoong Gregorio na mali, doon sa licensing sa lahat na po ito, no, kaninyo, hindi lang po sa basketball, yung pagkakaroon ng lisensya, certification at continuing professional development requirements, tingin niyo po talagang napapanahon na ito sa Philippine sports, no?
4: Okay. Napapanahon na po yan. Sabi ko nga, meron na po tayong mga competency and certification licensing by FIBA, by the SBP, by other organizations, but we should put the safety component there. Okay. No, na kunyari po, if you're a basketball coach or even a basketball player, you should know how to CPR. No, you should know how to
1: respond.
4: Apply. You should know how to apply yung mga emergency procedures. So aside from coaching competency, kunyari may isang nahilong player, no, na dapat po alam natin kung anong gagawin natin or merong actually that is why you have PTs. So some teams have doctors already present. But I think it should apply to everyone. Actually, nung nasa Congress po ako, I sponsored a bill which I called the Samboy Lim Bill. Which requires any student before he or she graduates high school or yung before they graduate high school, they should already be certified to know how to CPR. So, meron po tayong batas na ganun. Batas na po yun, which I don't know if it is being applied by the DepEd.
1: Opo. Sige po. So, doon po sa mga, alam niyo yun, yung, kasi nga, sa barangay po, coach, maraming ganyan eh. Di ba? Yung mga barangay teams, dyan nagsisimula din po naman po ang mga kabataan lahat. Yung pong mga nandidiyan sa mga barangay, sa mga grassroots basketball particularly po, ano po yung advice doon? Kasi yung iba po siguro dyan, eh, ito kasi may mga sigurado, may gastos yan, may bayad yan eh. Yung mga ganyang uri po ng seminar training o ano man po. Ano po inyong advice para lang humasiguro natin na yun nga, no, yung maiwasan po yung aksidente, hindi lang po gagaya nitong nangyari pong training dyan o ano man po yun, pero yung lang simple po na pinagagawa sa mga bata sa kanila pong physical training. Apo, go ahead po, coach.
4: Siguro po pagdating sa barangay, I think mostly we should require the LGUs. Kunyari, meron kang inter-barangay or inter-town sa inyong lugar, there should be medical personnel present, no? Mm-hmm. Para kahit anong mangyari po, merong sasaklolo doon sa kung ano man, kung sino man ang na-injure, no?
1: Mm-hmm.
4: Minsan po actually nagiging useful 'yan doon sa mga even sa crowd.
1: Mm-hmm.
4: Yung mga medyo may edad na or merong mm-hmm. sakit sa puso pag masyadong na-excite yung mm-hmm. mga nanonood.
1: Mm-hmm.
4: Meron din pong na-stroke or ina-atake, hindi lang din po para sa mga players because mm-hmm. minsan po invested talaga yung mga nanonood eh, no?
1: Mm-hmm.
4: So hindi lang po yan para sa mga players, even for the crowd.
1: Opo.
4: Even for yung mga nanonood po, magiging useful po yung mga medical personnel na yan. Sige. Emergency medical personnel.
1: Sige po. Samantalahin ko na lang po itong pakakataong Coach Yeng, para po sa mga umiidolo po sa mga tulad ninyo, no? At ang gusto po maging career ay maging mga coach po ng anuman pong sport. May nagsasabi po dito ngayon, may natatanong, kapag ba PBA player o basketball coach, dapat ba naging player ka muna? Magaling ka mag-basketball? Ano po ba ang mga katangiang hinahanap para ka maging isang professional coach?
4: Hindi naman po siguro kailangan maging magaling kang player dahil ako po hindi naman ako naging magaling na player, ano, nakapaglaro po ako ng varsity sa UP pero hindi naman po ako nakapag PBA. So hindi po ako ganun kagalingan. Pero tingin ko po ala, pagdating sa coaching I can hold my own against the best, ano. So ano po to, continuous study, continuous improvement of your craft. Alam niyo po, sa dami ng mga advancement ngayon, every 2 or 3 years po there's something new, and kung hindi mo ini-improve yung sarili mo, mahuhuli ka doon sa mga trends na nangyayari. So sa akin po, it's just dedication, willingness to learn, putting in the time and the effort, no, to improve yourself, to research, to watch the games, and collaboration po, it's also important that you collaborate with your fellow coaches kasi yung mga alam nila na itatransfer nila sa iba. So, ganun din po ako. Actually, ako, I'm very open to putting up coaching clinic and sharing the knowledge. Meron din pong ganyan program ang SBP, meron din pong ganyan programs yung mga ibang professional teams. So, I think that would be a good start for those interested in coaching. At saka kahit hindi po coaching, no? Just to appreciate the game. Kung nanonood kayo ng laro na gusto nyong mas malalim ang pagkaintindi nyo sa laro, mas nai-enjoy nyo siya, then you can appreciate the game not just dun sa superficial na nakikita nyo. Mas na-appreciate nyo po yung laro pag kami understanding kayo ng coaching. Mas na-enjoy nyo siya.
1: Oo. Pahabol po ang tanong si Chacha.
0: Yes. Coach Yeng, aside po dun sa mga nabanggit ninyo, kasi sa amateur, ano, wala pang certifications or accreditations for coaches, and then binanggit nyo po kanya-kanya yung trainings nung mga collegiate kung paano nila gagawin yung kanilang mga bootcamp or gyms na trainings po. Ano pa yung idadagdag kung sakali man po na mag-push through etong sinasabi po ng PSC ngayon? Para po mas maproteksyonan yung ating mga atleta, ano pa yung gusto nyong idagdag dito?
4: Sa akin po, it's just a general protocol, no, on what you can do and what you cannot do. Maybe mandating medical personnel present, maybe safety precaution protocols. So siguro yun na lang po ang idadagdag, no. Actually, meron po akong alam na mga eskwela na pinagbabawal na nila ang kanilang mga training camps to be in the beaches, no. So pwede ka mag-training camp in a resort but not in a beach. Meron po mga ganun eh, kasi ang dami po kasing ano, no, ang daming even if they're not training in the beach, you just go out on a swim in a beach, pwede kang madisgrasya. No? So, that is why, since ang mga eskwela po, they are mandated, no, to take care of the safety and health of their student athletes. To be safe po, pinagbabawal na nila yan. Pero ano po yan? That is just, kumbaga, they do it on their own, individual schools. Maybe we can do that now for all schools kung matutuloy po yung batas na yon.
1: Okay, Coach. So, dito po sa ating pong parting, just words po of wisdom and inspiration sa mga nakikinig sa atin sa probinsya, lalo na yung may mga anak na mayroon pong dream to make it big, ano po, sa kanila pong larangan sa sports, sa mga anak po, sa mga batang atleta, sa pangyayaring ito dyan sa Aurora. Baka po yung iba, alam nyo na, iba ho din ang pakiramdam o kaisipan. Ano po ang inyong masasabi sa kanila?
4: Encourage po natin yung mga anak natin, ano, to take up sports, no. Actually, there's napakaliit po ng percentage na nagiging professional basketball players or professional sports. But getting involved in sports itself has a lot of benefits. Ito pong nangyari kay Rene tsaka kay Divine. This is a tragic accident, but it's really very rare, no? And nakikiramay po kami, again, nakikiramay ako sa pamilya, and also as a coach, I can understand the trauma, no, and the shock of the coaching staff of Ateneo. They did not want this to happen, no? But again, marami naman po nag-iimbestiga. Nandiyan yung CIDG, nandiyan PSC, nandiyan yung NBI. If they are liable, dapat po siguro managot sila. But at the same time, parang anak na po ng mga coaches yan. I can understand that they are also devastated, no? I can understand that they are traumatized, the whole coaching staff and coach staff. I can understand that they are still in shock, no? Kasi marami pong nagtatanong, nasa na si coach staff? Nasa, bakit hindi natin siya na... I'm sure Coach Tab is devastated, and dapat pa talaga yung pamilya po ng mga biktima ay tulungan natin, no, na they can get over this, because durug na durug po yung puso natin pag nakikita natin yung mga magulang na sa tingin natin na pwede namang maiwasan na bagay.
1: Opo. Sige po. As usual, Coach Yeng, thank you for sharing your thoughts and your wisdom dito po sa bagay na alam po namin na passion po ninyo, sports and of course basketball. Salamat, Coach Yeng.
4: Mano Ted, thank you. DJ Tasha, thank you. Salamat mga na nakikinig sa atin.
1: Thank you. Isa po sa mga kilala at veteranong coach sa professional basketball sa Pilipinas. As a matter of fact, siya po isa sa mga founding fathers ng Basketball Coaches Association of the Philippines. Yeng Giao ng Rain or Shine Elasto Painters.
2: Dito tayo sa totoo.
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Condition.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna, kasi Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
10: Oo, napanood ko na yan. Oo, marami na, ano nga, ang dami ng views niyan eh.
9: Yeah.
10: Oo,
6: tulungan kaya natin?
9: Oo, pakontak natin.
6: I-guess natin sa show.
9: Oo.
6: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
9: Sige, sige. Sigurado pa po, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
6: Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
7: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
10: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
11: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
12: Be inspired and learn about the Word of God.
13: Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iyala. Power and Play! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga,

0: 9:25 ang ating pong tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Ay, salamat ha. Alam mo na kaagad oh. Amoy palang quality coffee beans at puno po yan ng mangosteen with xanthone. Hintayin natin ang ating visuals dito para nila makita yung pong kapeng mangosteen sa sarap. Yan, Boss Mastery Coffee. Choose ka, baby girl, dito ha. Anong gusto mo? Strong coffee or creamy coffee?
1: Always creamy for me.
0: Yan, pareho po yan, may mangosteen. Na may xanthone nga, mga kapatid, kung saan po dyan tayo muhugot ng ating lakas ng katawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sousa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. At yun nga po, napag-uusapan tong school, ha? Universities. Malapit na po ang pasukan. At ngayon nga po ay panahon na po na naman ng enrollment. Kaya po tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na ito'y merong kompletong pasilidad. Highly qualified po ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ang importante, ulitin ko ha, hindi lang quality of education, hindi lang po yung facilities, kundi maging yung paggabay para po doon sa magiging trabaho ng kanilang mga graduates. Ito po ay Enrollment to Employment System o E2E. Happy birthday, Jaris Bondok! Thank you for watching. Kuya Al Mendoza, salamat na marami. Thank you.
1: At sa oras nga po na 9:27, kasama na po natin ang spokesperson ng NDRRMC. Dito pa rin po sa update ano, sa naganap nga po na lindol dyan last Monday sa Region 12. Sir Juni Castillo ang kanila pong spokesperson. Magandang umaga, sir.
2: Magandang umaga, DJ siya. Magandang umaga man ang TED.
1: Yes po. Sir, hingi lang kami ng official update ano, from NDRRMC sa inyo po sa opisyal pong bilang ng casualty natin dito sa nagdaang lindol, maging mga sugatan, at ilan pa rin po ang patuloy na hinahanap sa ngayon?
2: Sa ngayon, DJ siya, ano, meron pong 47 ng mga kababayan natin hindi nakaligtas doon sa lindol. No? Ito again, for verification and validation ng ating management of the dead and missing cluster. And then sa injured naman po, merong 688 na mga kababayan natin ano, ang naiulat po na injured. At sa ngayon, meron pong 31 na missing o na pinaghahanap. No? Tuloy-tuloy pa rin po yung search, rescue and retrieval doon sa mga lugar nga po na kung saan nangyari ito.
1: Oo.
2: Doon naman po sa...
1: Sige po, tuloy po, sir.
2: Doon naman po sa mga affected population. No?

0: ng affected ng lindol sa Region 11 at 12 in totality?
1: Kasama na rin po no, yung ibang region, bali apat na regions po ito, no? 75,324 affected families. And then kung persons po ito, no? 346,449 affected persons.
0: Oo, medyo malaki po yung bilang ano ng mga apektado. Saan po pinaka marami yung bilang ng casualty at bilang po ng mga apektado?
1: Doon pa rin po sa Sarangani and then sa General Santos City and then meron din po sa Davao Occidental. Yung sa Davao Occidental po, no, ito po ay mga dahil sa nangyari pong landslide.
0: Oo. Yung pong binabanggit ninyo na meron pang 31 missing, sir, sa ang areas pinakamadami yung patuloy pa rin po yung paghahanap? Dito pa rin po ba yan sa Sarangani at Jansan?
1: Opo, meron din po sa ano, Region 11 po, no, sa Davao Occidental, ito pong 13 na missing. At tapos Soxarja naman po, ito po ay 18.
0: And sa ngayon po, ano yung lugar? Halimbawa, nabanggit po kasi sa amin itong kailan yung Glan ay hindi pa rin daw po naaabot. May balita po ba kayo dyan sa NDR or MC kung may areas pa rin na hanggang sa ngayon hindi pa rin po napupuntahan ng rescuers natin?
1: Tama po kahapon, ano, yung Glan kasi ang naging challenge doon dahil nga po merong mga sirang tulay at saka kalsada, kaya hindi po yun maabot by land. So ang ginawa po kahapon ay through yung chopper po, no, ng Armed Forces of the Philippines at saka mga sea vessels po ng Philippine Coast Guard. Ngayon po, no, kababalik lang ni Yusek Harold Cabreros ng Office of Civil Defense. Ongoing po ngayon yung assessment, no, sa reporting ng ating iba't ibang ahensya. Kahapon po, no, may mga naiparating na po na mga fooded non-food items doon sa Glan sa pamagitan nga po, no, nung air sorties at saka nung mga sea vessels, no. This is naman po coming from the DSWD, mga food at saka non-food items.
0: Oh, so sa ngayon okay na po, may natanggap ng tulong yung mga kapatid po natin diyan sa Glan Sarangani.
1: Opo, kahapon pa po, ano, may mga naiparating na, no, pero challenges pa rin syempre, no po, kasi bukod syempre doon sa not just for Glan, no, kasi bukod doon sa syempre may mga bulubundi, okay, may mga Agida areas, no.
0: Oo.
1: So yun, in fact po yung doon na lang kahit yung doon sa Region 11 na sa Davao Occidental, yun din yung naging challenge po, no, dahil may mga nangyari po landslide. Yung DPWH po, no, yung Debris Clearing and Civil Works Cluster, ay puspusan naman po ang pagsasagawa noong mga debris clearing, no, para makadaan nga po, no, yung mga tulong natin doon sa ating mga kababayan.
0: Sa report po sabing kahapon, 5 to 6 barangays, kundi ako nagkakamali, ang hindi pa napapasok. So lahat po yun napuntahan na kahapon?
1: I'll get that exact data, DJ, no, kasi nung una nga po, no, 10 yun, no, no. So may mga nauna nang narating, pero alamin ko lang po kung yung mga nasa mas malayo ay narating na po, no. But we would hope, no, dahil yung kahapon buong araw ay puspusan po yung pagpupunta po ng ating mga iba't ibang mga response agency.
0: Oo. Sir, dun sa reports na una nyo pong natanggap, kumusta dun sa Glan? Nung una mapasok po ng rescue teams, marami po bang naabutan ng landslide ng mga bahay dun sa area?
1: Doon po sa Glan, opo, meron po mga guho na, no, na mga istruktura at saka ganun din yung mga pagguho, no, both doon sa mga infrastructure at saka doon sa mga kalsada, no. Kaya yun nga po ang naging challenge doon. And then syempre, yun nga pong mga food and then food items na immediate mga kailangan, no, bilang na rin po yung tubig inumin, no. So yun yung naging challenge doon sa lugar.
0: Oo. Sa ngayon po ba nasa tent pa rin yung ibang mga kapatid po natin, especially in Glan na nabanggit po sa aming kahapon, o nailipat po sila sa mas maayos sa evacuation centers?
1: At sa ngayon, DJ, kasi kahit yung mga evacuation areas natin, karamihan ay nandun pa rin sa open area. So mga tent cities yung gamit natin, kasi tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks, no. Ongoing ngayon, nagre-report yung DOST PWOX, no, meron na daw pong 3,000 aftershocks na recorded doon. So tuloy, and then sinasabi rin po, no, na it could last for several more days, no, yung dating nga daw po, parang halos isang linggo. So kaya yung ating pong mga evacuation areas

0: ay hindi pa rin po ito yung mga infrastructures na nakapareho ng bagyo na mga gusali ang ating mga evacuation area. So ito po ay mga tent cities, no? Kaya yung atin naman pong shelter cluster through the DHUD, no, ang namumuno, yun po ang mga ginagawa, no, mga shelter grade tarpaulins, no, and then eventually itong mga sturdy na po, no, na mga modular na mga temporary shelter ang ginagamit.
1: Opo, nasaan ang problema, Sir Juni, doon sa komunikasyon gamit ang cellphone at internet?
0: Tama man ang pwede, no? Yung Emergency Telecommunications Cluster, DICT, ayun yung challenge kasi nung una, syempre, hindi natin makuha yung mga datos or yung mga, at least mga reports, no, at mga nangihingi ng tulong dahil wala nga po mga cell site, no? Pero through the DICT po, ano, and yung mga telcos natin, kahapon, meron lang mga naibalik, no? In fact, may mga, ayon sa DICT, they were able to deploy mga 92 emergency ICT equipment and resources, no, specifically po, no, regions 12, region 11, no, para nga po, no, ma-contact na natin itong mga areas na ito. And yung mga kababayan din po natin, ano, na makapag-charge, makakontakt din sa kanilang mga mahal sa buhay, no, para maipaabot yung kanilang kalagayan. Sa NDRMC naman po, no, so yun yung concern, no, na makuha natin mapuntahan dahil nga alamin para ano po yung mga pangangailangan nila doon.
1: Ano ba ang report ng telco? Problema nila sa cell site na sa paglindol nasira yung cell site. Ano ba ang kanilang report sa inyo?
0: Based on the report po, no, nung DICT kahapon, no, sa ngayon po hindi pa sila nakapag-report dito ang going meeting, no. Base doon sa kanilang reports po, syempre po, no, automatic shut off kasi in most of their cell mga cell site, no, dahil doon sa paglindol, syempre sa kapaguga, no. And then pangalawa po ay yung linya ng kuryente, no, or yung emergency ng mga power supply po, no, ng mga cell site nito.
1: Yung mga UPS nila, yun problema kapag nawala ng kuryente, kapag naubos na yung baterya nila, wala na rin pong cell site, no, hindi na mag wala nang function. Sir, sige po. So, Sir Juni, malungkot man pong sabihin, pero inaasahan natin tataas pa ang bilang dito ng mga casualties.
0: Dahil meron pa pong mga missing manong Ted, ano? Although we really hope, no, makuha natin ligtas itong mga kababayan natin nawawala, ano? And then hindi rin po siyempre tayo sigurado, no, once the communications, all of the communications lines are open in this on most of these areas, no, eh sana nga po ay wala nang madagdag dito nga po sa mga fatalities natin, no, sa mga kababayan nakasakit.
1: Opo. Sir Juni, baka po umulan sa mga lugar na ito. Handa na ho ba ang ano, ang inyong mga kasama sa NDRRMC, how to address that kapag umulan? Yung ating mga nasa tent, yung pong mga nando doon po sa mga dapat pang ma-rescue, pati po itong mga pag-aayos po sa mga kalsada at tulay po nasira.
0: Tama manong Ted, no, no, as we speak, no, ongoing ngayon yung meeting ng NIAC, no, nagre-report po yung DOST Pag-asa para nga po doon sa mga advisories, no, kung saan uulanin lalo na dito sa mga apektadong lugar, no, para at least po malaman din, no, kung paano at paano ipaprioritize, no, yung mga evacuation areas kasi meron pong 34 na evacuation areas. So yun po yung inaalam ngayon, no, na dapat po itong mga evacuation areas ay maging handa na rin po, no, kung sakali nga pong umulan dito sa mga lugar na ito.
1: Okay, sige po, Sir Juni, salamat po sa inyong informasyon na binahagi po sa aming programa and Godspeed po, sir. Thank you po.
0: Maraming salamat, Manong Ted. Maraming salamat po, DJ.
1: Thank you. Yan po si Ginoong Juni Castillo, spokesperson po ng NDRRMC. Natanong mo kanina sa ating diskusyon nga dito yung kahandaan natin at yung mga binabanggit pa na mga dapat po memorize na po natin, no? Maliban doon sa construction ng mga matitibay na mga gusali ng ating pong gobyerno, but basic nga at basic gaya po ng atin noon pa po sinasabi yung komunikasyon. Sabi ko nga po nung una pa, ano po yung satellite phone na pangangailangan ng lahat ng mga barangay. Importanteng-importante yung satellite phone. Sa panahong ngayon, bumagsak ang cell site, bumagsak yung kanilang komunikasyon po doon sa mga repeaters nila sa mga yung kanilang yung pangkaraniwan po ng mga transceivers, no? yung satellite phone is always effective. At yun lang hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon, ilan na pong ang dumaan sa atin po na tragedy at kalamidad, hindi pa rin po yan nakaka-set up sa mga lugar, lalo na po sa mga barangay na mga malalayo at imposible nga po na malagyan nito pong mga itong mga cell sites na ito ng mga telcos. Anyway, siguro pag ang presidente ay si ano na?
2: Baka naman.
3: Sino? Sino? Presidente ay sino?
1: Si Batman.
3: Vigo Soto?
1: Si Batman.
3: Si Batman.
1: Eh bakit ba daw?
3: Hoy pa ba si Batman?
1: Bakit ba daw lagi sinasabi na bahala na si Batman?
3: Di ba, bakit nga ba? Di ba yun usually kapag di mo na alam kung ano mangyayari, bahala na si Batman. Di ba yan madalas yun? Pag di mo na sure what's gonna happen?
1: Bakit daw lagi sinasabi na bahala na si Batman?
3: Bakit?
1: Ha?
3: Bakit?
1: Kasi, sandali lang po, 9:40 now in the morning. Be right back.
4: Huwag kang magtanong sa sayo ng Senado.
5: Ang True FM News Update ay...
6: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
7: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan, hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
8: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
7: Hello!
9: Hey, pa. 1, 2, 3, 4 again. 1, 2, 3.
5: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
10: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
11: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
12: Be inspired and learn about the Word of God.
13: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
14: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
13: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan, Teller Servicio para sa Pilipino.

0: mag-transact lang sa Cebuana Lawalier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Free DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Lawalier. Araw-araw, goods ka!
2: Happy! Grabe naman! Bilis ng oras!
3: Bagong ating happy hour, girl! Eh, palagay ko, manawagan yes, muna tayo boy. Sa lahat po, na kasi ito hong mga balitang ito ngayon, sigurado po ito'y magbubunga ng malaking problema ho na naman sa supply ng kuryente ng petrolyo sa usapin po ng presyuhan. Kasi itong si Iran, binomba po yung 5th Fleet ng Amerika doon sa Bahrain. At pagkatapos si Iran, sinarhan po yung Strait of Hormuz totally. So ito ho ngayon ang nangyayari dyan po sa gitnang silangan na nagbunga na kaagad po ng ilang dolyar na pagtaas ng presyuhan sa world market po nitong crude oil. Kaya ito na po yan ang ating pangitain. Next week sigurado po malamang itong taasan po ng presyo sa produktong petrolyo, girl. Kaya kung may kakayahan tayo, pa-full tank na po tayo. At sa mga panahong ito nga, na sobra ho ang mahal ng presyo ng petrolyo, masakit sa ulo, lalo na sa mga nagnenegosyo. Kaya panahon na rin para mag-full electric vehicle tayo sa ating mga ginagamit sa ating hanap buhay. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami ho ng model options. Yung full electric na passenger vehicle, saktong-sakto po yung sukat ng Traveler, Sierra EV van, pati yung coach na bus, yung mismong bus na pamasada, yung panturista, full electric. Eto pa, yung pong panghakot, yung pan-deliver, Harabas TM300 EV at maging yung i7 Transvan cargo vehicle. Electric po ito, as in, pati nga tornado ng mga trucks nila, ganun din po ito, electric vehicle. Pati po yung kanilang tractor head, heavy duty electric din, isang kapa. Zero fuel cost, wala ng change oil, available pa ang spare parts. At mga kapatid ha, dagdagan pa po ng 19 years ng Photon experience in technical services. Wala nang tatalo pa. Electrify your business. Go Photon Electric! At punta na kaagad sa pinakamalapit na Photon dealer o tawagan po ang 0999-999-9998 for more information. Ito ngayon ang ating sagot sa mahal ng presyo po ng petrolyo.
2: Gusto ko yan!
3: Mag-Photon full electric vehicle.
2: Gusto ko yan! Di ba may van na meron, full electric?
3: Meron. Panghakot, pang negosyo, mga bus, pwede rin.
2: Ba? Ayos ah.
3: O yun.
2: Sige, pang bus na lang para
3: sige,
2: lahat tayo kasa.
3: Padalhan kita ng ahente.
2: Sige. Para pwede ko ba itry yun?
3: Car loan ka na.
2: Hindi, ang gusto ko matry yung van eh. Kasya buong pamilya dun eh.
3: O, pwede na. Yes.
2: O, yung electric, ano?
3: Sana ko. Naman.
2: Lalo pa, taas ng presyo
3: ngayon. Kung gusto mo nga.
2: Alam mo naman, wala tayong malita. Kaya medyo masakit sa bulsa natin yung krudo.
3: Pero alam ko may pira ka.
2: Meron ako
3: wala
2: pira.
3: Wala malita, pero may pira.
2: May pira ako, pero galing sa mabuti. Pinaghirapan, pinagsumikapan. Walang galing sa malita.
3: Oo.
2: Kahit i-research nyo pa.
3: Pero mapapakain ka bukas.
2: Wala pa nga yung award, partner. Kukunin ko muna. Pagkuha ko, magpapakain ako. Award ba yun? Sabi mo kasi sa Bina, nalitutuloy ako eh.
3: Alam mo, itong batang itong dahil tapira.
2: Oo. Award nga ba yun?
3: 9:46, mga kapatid. Abangan po ninyo sa aming pagbabalik ang ating pong happy hour. Pero ito ho muna ang mga importanteng mensahe. True
4: FM. Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing...
5: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim. Para yung itanin nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: True FM.
1: Mga kapatid, 9:47, bago po ang ating winner for What's On Your Mind. Update na muna tayo dito nga po kay Nanay Maria Cecilia Landicho ng Balete, Batangas. Tayo po'y natutuwa pag meron tayong nakakausap tapos agad nakakapagpadala ng patunay dun po sa mga kwentong naibahagi po nila sa atin. Kahapon lamang natin siya nakausap ha, and after a day, meron na agad pruweba nito pong kwentong buhay ni Nanay Maria Cecilia. Siya po ay 53 years old, may maliit na tindahan. Ang mister po ay isang construction worker at tricycle driver din. Tatlo po ang kanilang anak at sila po ay nanonood sa atin sa 1PH simula pa noong 2021. Si Nanay Cecilia po ngayon ay may maliit na sari-sari store sa kanyang bahay. Siya nga daw po ay kumikita ng 300 to 500 pesos per day. At meron po siyang tatlong anak, isang 35, 32 anyos na parehong may mga asawa na. Yung bunso po niya na 28 anyos ay inaalagaan pa rin ni Nanay Cecilia ngayon dahil ito po ay merong epilepsy. At hindi po angkop yung kanyang edad dito po sa pag-iisip. Ito pong si Jazel. So ngayon po ay merong patunay ng kwento itong si Nanay Maria Cecilia. Sabi niya kahapon yung 2,000 piso para po dito sa gamutan at pagbili nga po ng mga gamot pangangailangan ang medisina ng kanyang bunsong anak na si Jazel. A mother's love na talaga namang hindi po natatapos. Eto po, panoorin at pakinggan ninyo ang pasasalamat ni Nanay Maria Cecilia at ang video din po ng kanyang maliit na tindahan o sari-sari store. Panoorin at pakinggan nyo po, mga kapatid.
2: Hello po. Salamat po, mga happy daddy, happy anonymous. Hi ka, puso, hi.
3: Hi po, salamat sa inyong tulo.
2: Ito lang, Mr.
3: Malaki pong bagay sa aming pong anak na rin, PWD, nilang may maintenance ng gamot. At yun nga po, pagkarating ko po sa trabaho, ay akin na po ibinili ng gamot.
2: Ito nga po pala ang biniling gamot ng mister ko. Yan po ang resibo. Ito po ang nabili sa kanyang gamot. Ang wala pa lang po dyan yung nasa bote. At ito naman po ang aking tindahan. Yan po, maliit kong tindahan. Wala na pong ilaw pala. Solar lang po ang gamit niyan, ilaw dyan. Wala na po.
4: Saro-saro store. At yan po yung patunay din. At bumili nga po siya sa Mercury Drug, no? Nung gamot na pangangailangan ng kanya pong anak na inaalagaan. Alright, so Nanay, itong ating kausap kanina, ang pangalan niya ulit, girl?
1: Si Nanay Cecilia, Maria okay. Cecilia Landicho, kausap kahapon.
4: Apa, Nanay Cecilia, standby lang po kayo ha. Kami po ay gagawa po magkakaroon ng schedule para ho sa inyo mangumusta. Pero meantime po, meron muna kaming winner po para po sa ating What's On Your Mind. Siya po isang taga Morong Rizal. Ating kausapin, baby girl, si Nanay Sheila Guillermo.
1: Naku, dami talagang nakikinig sa atin sa Morong. Si Sheila Guillermo, 23 anyos. Isa naman po itong labandera. Dalawa po ang kanyang anak. At since 2024 pa daw, nakatutok sa radyo. At minsan naman, pag gusto tayo makita sa Facebook Live, tututok. Siya nga po ay 400 pesos kada laba ang kinikita. Sheila, good morning!
5: Good morning po, Ma'am Jessica and Ted Pilot.
1: Magandang umaga. Bata mo pa.
5: Magandang umaga din po.
1: 23 years old. Ilang taon po yung mga anak ninyo?
5: 5 taon po, saka 2 years old po.
1: Oh, yung pong 5 years old ay hindi pa pumapasok sa eskwela?
5: Hindi pa po kasi, Ma'am Jessica, delay po siya nga magsalita. Nahihirapan pa po. Tapos nagkakaroon pa po ng mga sakit.
1: Okay, oo. So, saan kayo naninirahan?
5: Sabihan ko po, magkakasama lang po kami. Minsan po, sinusuportahan lang po kami sa gatas ng mga bata po.
1: So, kasama nyo ang magulang nitong mister mo?
5: Opo.
1: Kasal ba kayo o nagsasama pa lang?
5: Kasal po.
4: Sheila, galit ka ba sa amin?
1: Kabado siguro.
5: Kabado hindi po, kabado lang po. Kinakabahan lang.
4: Parang tatanong lang ako. Eh, baka ako makagalit sa atin si Shella.
1: Shella, huwag kang kakabahan. Oo, ha? O, sige.
4: Pinatatawa yan. Hindi na siya. Hindi ka nagalit?
1: Oo. Yung sagot niya kanina, para siyang ini-interrogate ng pulis. Shella, huwag kang kakabahan. Kunwari, nag-uusap lang na magkumare. Total, 25 lang naman ako, tas ikaw, 23.
4: Ay, oo.
1: So, di ba?
4: Sige.
1: O, sige. Shella, paano mo na-discovery yung programa namin ni Manong Ted? Kasi 2024 ka pa daw nakikinig sa radyo?
5: Papa, ma'am.
1: Oo. Sinong...
5: Naano ko lang po sa... Nakikiyabilo din po ako sa biyanan ko po. Lagi po daw siya lagi po kami nakikinig.
1: Okay. So, ang nakikinig talaga sa amin, yung nanay at tatay ng asawa mo.
5: Opo, sabi ko, pa, mukhang maganda pakinggan si Tibay. Madami na
1: Natutunan at natutulungan. O ito na ang idol mo, maganda ka daw talaga pakinggan. Narinig mo ba yung partner? Nakikinig daw sa yung kanyang biyanan. Marami daw natututunan at natutulungan.
4: Shella, di ba follower ka ni Chacha sa Facebook?
5: Opo.
4: O yan, nakita mo na.
1: Talaga ba, Shella? Parang,
5: opo, ma'am.
1: Parang napilitan lang si Shella. Totoo ba, Shella?
5: Hindi po, ma'am. Seryoso po.
4: Ayun, seryoso
1: siya. Seryoso
5: si Shella. Lagi ko nga si po nakikita eh.
1: O sige.
4: So, ano mga nakikita mo sa Facebook ni Chacha?
5: Ma'am, mga picture niya po, mga pamilya niya po.
4: Ayun, nakita mo? Di ba nakita mo ba yung kanya mga bagong mga pinatatayo na kung ano-anong mga...
1: Wala akong...
4: Anyway, sige, ganito.
1: Pinatatayo, okay. Baka maniwala sila. Chela, kung sakali ba?
5: Po.
1: Kung sakali sa mo dadalhin yung 2,000 piso?
5: Ipapagamot ko po kasi po, ma'am. May bukol po ako sa braso po, sa kanan na braso po. Lumalaki po. Yung unang paggamot ko po daw, limpo, makancers po.
4: Okay, so meron...
5: Bali kumakalat po siya. Sa buong katawan, di din po nakapagtaba yung asawa ko. Masakit din po sa puso.
4: Oo, sige, ganito muna. Ano muna yung aral natin na natutunan mula kay Brad Jeff?
5: Tumawag kayo sa akin sa oras ng iyong kagipitan at ililigtas sa at papangalan.
4: Oo. At ako'y inyong pararangalan.
5: Yun, papangalan po.
4: Oh, sige. Ganito. Shella? Shella?
5: Po, sir.
4: Kamo, meron kang bukol tapos marami yan sa katawan?
5: Oo po, sa buong katawan. Tapos nahihirapan po makatulog tuwing gabi po kasi umaatake po siya.
4: Ano sabi ng doktor?
5: Ano, gusto po nila ipa-opera po. Naiisip ko din po kasi pangailangan na pang araw-araw. Minsan wala po kami kain, minsan po.
4: Pero
5: nagbibigay ng pambiling gatas po.
4: Pero importante kasi nga na matignan ka ng doktor at mapagamot. Kung hindi, lalong lalala siguro at kakalat yan. Ang sabi siguro sa iyo, no?
5: Opo.
4: Oo nga. Ganito. Ganito, Shella, ha? Ganito. Kausapin mo yung mister mo tungkol dyan. Kasi kung hindi ka magpapagamot, hahayaan mo lang yan, lulubha ang iyong sakit. Kung magpapagamot ka, kami dito, maaari tayong makabigay sa iyo ng paunang tulong para sa iyong check-up, pagpunta doon sa ospital, etc. At kung sakasakali, may mga malalapitan naman tayo na mahihingi ng tulong para sa iyong pagpapa-ospital. Pero may ano yan, may kaakibat yan na sakripisyo kasi pag na-ospital ka o operahan ka, baka makonfine ka, magbabantay sa ospital, etc. etc. Pag-usapan yung mabuti ng iyong asawa.
5: Opo.
4: Oo. Ngayon, ganito. Ganito, ha? Yung 2,000 piso sa mong balak gamitin.
5: Bala ko po sana magtayo ko na kahit maliit na negosyo po. Kasi gusto ko na rin, tagal ko na rin po gusto magkaroon na kahit maliit na negosyo lang po. Kasi kahit pangailangan na pakukuha ng pagkain namin araw-araw po.
4: Sandali lang, ha? Negosyo o pagpapagamot? Ano ba gusto mong unahin?
5: Pagkagamot na lang po.
4: Sige, ganito, ha? Iha, hindi ka namin binibigyan ngayon ng pressure para magdesisyon. Ang akin lang ganito muna.
5: Opo.
4: Padadalhan ka namin ng 2,000, gamitin mo pambili ng pagkain ninyo.
5: Opo, okay. Sir.
4: Ngayon, tawagan mo ulit yung aming staff para doon sa iyong pagpapatingin sa doktor. Saan ka huling nagpa-check up?
5: Sa Margarito po, sa Binangonan po.
4: Sa Binangonan?
5: Binangonan Rizal po.
4: Anong ospital?
5: Ano po yun eh? Nalimutan.
4: Ha?
5: Nalimutan ko na po, sir.
4: Nalimutan muna.
5: Sa kalagay lang po, Binangonan Hospital po.
4: Sige. Ganito ha, iha ha. Uulitin ko lang. Sige. Padalhan ka namin ng 2,000, bili mo agad ng gamit ka mo o gatas ng anak mo at pagkain ninyo. Balikan mo kami sa pag-uusapan nyo ng Mr. Mo. Doon sa pagpapagamot mo, maaari kaming tumulong. Hindi namin maipapangako ang lahat, pero mabibigyan natin ng simula iya ang iyong pagpapacheck up na iyan para magkaalaman tayo. Ano ba talagang sakit na yan? Ano ba ang findings ng doktor? Ano bang tawag dyan? Etc. Okay?
5: Opo, sir.
4: O, sige. So, huwag ka munang magpasalamat sa amin. Ang atin lang dito ngayon, higit sa lahat nga, ipakakataon ay kayo makapanayam namin. Sa biyaya din ng ating Panginoon, doon lang muna tayo dito. No need to say thank you sa ating mga happy anonymous. Ang importante lang ngayon, malaman namin ni Chacha, ano ba ang sakit na iyan? Ano ba ang sabi talaga ng doktor? At kung ikay magsisipag, magpunta sa ospital. Kasi hindi ka pupuntahan ng ospital, hindi ka pupuntahan ng doktor, hindi sa'yo darating yung gamot kung hindi ka mismo at ang iyong asawa magsasakripisyo. Okay?
5: Papo, sir.
4: Ayan. Sabi ko na, galit sa atin to eh.
1: Hindi. Kabado yan.
5: Hindi. Oh.
1: Maraming salamat, Chela.
4: Hindi, tumatawa na siya.
1: Aabangan.
5: Maraming salamat po.
1: Oo. Okay. Sige, kahit huwag sa amin, sa mga happy anonymous natin at higit sa lahat nga dito sa What's on Your Mind segment.
4: Sige. So, Chela, abangan mo. 2,000. Mm-hmm. Bili ka agad ng pagkain.
1: Yan.
4: Okay? Para may makain kayo today.
1: Mm.
4: Okay? At balikan mo kami.
5: Papo, maraming salamat po. Tingin lahat.
4: Sige. Walang anuman, Chela, and God bless you. Abangan namin ang iyong ugnayan sa aming staff dito. Thank you.
1: Thank you.
4: That's 2,000. Galing po ito mga kapatid kay Happy Daddy na 2,000 piso. Abangan po namin ang kanya po mga patunay and magabayan natin to Dimpy, no? Seth, please,
1: tama.
4: Itong si Chela. Yung sa kanyang sakit, ano ba talaga yung sakit na yan?
1: Bukol.
4: Bakit kumakalat? Kasi yung sinasabi, magtatayo ng negosyo, para lang sa akin, dapat talaga ho dito sa iyong resources na makukuha, dapat kung ano ba ang dapat na unang unahin. Kasi pwede kang magtayo ng kung anumang tindahan yan o anuman.
1: Oh.
4: Pero kung ikaw eventually din ay obligado na ma-confine, sino alam niyo ho yun.
1: Paano yung tindahan?
4: Anyway, ito na po si Idol Lord De Vera. Alas 10 na po na muna. Umaga, and we will catch you again tomorrow.
1: Hi! Ito na nga po si Idol Lord De Vera, mga kapatid. Sa Zana Lord. Kami po magbabalik bukas ha. Live pa rin po kami ni Manong Ted dito sa 105.9 True FM. Ito na. Live na live. Ngayong araw po ng Webes, June 11. Idol Lord De Vera. Good morning!
0: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Dito, bawal ang fake news. Dito tayo, sa totoo lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi.
6: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
0: Morning Balitaan at Tambalan kasama si Ted Failon at DJ Chacha. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.
7: Hi Welcome back to Minus School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
8: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawaan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
7: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
9: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
10: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
9: come to life.
11: Because the battle is not ours, it's the Lord's.
12: Live in God's presence.
13: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
14: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
15: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
16: Be inspired and learn about the Word of God.
17: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
18: Oo. Napanood ko na yan. Marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
17: Yeah.
18: Oo. Tulungan kaya natin?
17: Oo. Pakontak natin.
18: I-guess natin sa show.
17: Oo.
18: Para makatulong tayo.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin print

printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: We don't stop the music.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. We don't stop the music.

0: Daycare Time!
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: para. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Ayaw nga daw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O sa'y maabot gid 320.
2: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa buhay ang bagong Pilipinas.
1: Uy, taray. Is that the man you guys need? Man I need, mga kapatid, with Olivia Dean. Jiba? Biyernes na? Para talagang walang nangyari, partner.
2: Unang tugtog, The Fool on the Hill.
3: Sino to?
2: Sergio Mendes and the Brazil 666.
3: Tatanda rin kayo.
2: Good morning! It's a holiday Friday! Magandang umaga po mga kapatid. Good morning, good morning, good morning!
4: Good morning!
2: Kamusta ang inyong pagbangon? Kung kayo po'y nakabangon na sa mga uri manggagawa ngayon na ang karamihan po ay nakapista opisyal. Pero kami po sa atin pong programa at himpilan tuloy to serve the people, baby girl.
1: Oh yes! TGIF pa rin tayo dito. As always, thank God it's a Friday. Pero ang inaasahan ko nga, magiging maluwag na yung daloy ng trapiko sa kalsada kanina. Pero hindi pa rin eh.
2: Alam mo kung
1: ganun
2: bakit?
1: Ganun pa rin, oo.
2: Kasi may ginagawa si EDSA.
1: Correct. Pagbaba po dyan sa Maykubaw, may ginagawang kalsada.
2: Sa Kamuning.
1: Oo.
2: Bago po mag...
1: bago magkubaw.
2: Magkubaw overpass.
1: Pa-southbound.
2: Alright,
1: yes.
2: Sige. So, sa gitna po ng lahat, mga kapatid, ang ating pa rin pong pagpupugay sa lahat ng mga bayani.
1: Bayani at makabagong bayani, syempre. Unahin na natin yung mga uring manggagawa. Bayani yan sa kanilang mga tahanan.
2: Ayan na sila sa mga bayani. Oh. Sige, ha?
1: Pero may ibang bayani yung iba.
2: Opo, sa mga bayani po ng bayan, ang mga uring manggagawa.
1: Yan ang mga totoong bayani.
2: Opo, ang lahat po ng mga kahit na po holiday nga, bumangon pa rin po kasi may mga duty pa rin. Mga security guard, mga government nurses, mga doktor, sa lahat din po ng mga delivery rider, sa lahat din po ng mga obligado pong pumasok ngayon sa kanilang mga opisina ho dahil po nag-o-overtime o kaya po naman ay obligado rin po na maglinis ang ating mga janitor, mga janitors sa lahat po sa inyo. Kayo ang bayani ng bayan.
1: Kayo ang totoong idol.
2: Ayan. At ang mga bayani po ng mga senior citizen, yan po mga retired na kung wala po sila, wala ang kasalukuyang henerasyon. So good morning po sa inyong lahat. Magandang magandang Friday morning.
1: Maaga pa rin po ba kayo nagising ngayong Biyernes? Malamang yung mga senior, yes ang sagot.
2: Uh-huh.
1: Ang mga estudyante, malamang tulog pa ngayon. Pero mga magulang yan, sanay gumising ng maaga. Good morning po sa inyo. Pahinga kayo ngayon sa paghahatid sa mga bata.
2: Okay. At atin po tinatawagan ngayon, mga kapatid, ano po, ang mga dapat nating tanungin sa pinakahuling balita pa rin po dyan sa Lindol, sa Mindanao. Whoa. Alam niyo ho, ang... usually kapag ganyan, with all due respect, ano po, kapag tinamaan ng kalamidad ang isang lugar, nakafocus po yung media doon, maya po ang coverage po natin, and then afterwards, kapag po may mga ilang balita na pumutok at ika nga po nagbibigay atensyon dito po sa national media, hindi na po napupuntahan yung lugar, kaya din po yung pagtulong, mga kapatid, ay nagiging madalang. So sa ngayon po, ang focus natin ng marami po ay diyan po sa relief operations at sa paghahanap pa rin po sa mga nawawalang biktima ng kalamidad. Kaya po ngayon, kami po ay magbibigay pa rin po ng sapat na panahon dito po sa ginagawa ng ating pamahalaan para po sa mga biktima ng kalamidad na ito sa Region 12. Kahapon po meron ng mga visuals, baby girl, ha? May mga visuals na po na umuulan doon po sa ilang areas dyan sa mga tinamaan po ng Lindol sa Mindanao. Yan sinasabi natin kahapon. Kapag umulan na, mas mabigat po ang problema. Mas mahirap yung pong mga nakatira sa mga tents, yung pong hindi po nakakauwi sa mga bahay, at maging yung paghahatid po ng tulong sa mga biktima ng kalamidad.
1: At dito nga po sa pinakahuling balita, abang inaabangan po natin yung ating makakausap. Ano? Sinasabi dito ng DSWD, umabot na daw po sa 388,000 na mga katao na tao, o katumbas po yan ng higit 84,000 po na pamilya. Ito pong naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama nga po dyan sa karagatang sakop ng Sarangani. Hingi po tayo ng latest update on casualty missing, kung patuloy pa rin po ba yung mga search and retrieval operations. Napasok na rin po ba ang lahat ng barangay? At sa ngayon po ay hopefully may kuryente na rin dyan po sa area na tinamaan nga po nitong lindol. At yung paputol-putol na linya ng komunikasyon dyan sa iba't ibang areas po affected by this 7.8 earthquake. Pero ang isa pang pinag-uusapan din ngayon, itong patuloy na gulo dyan sa Middle East, ano? Na nagpataas na naman po ng presyo ng krudo sa world market. So talaga bang may aasahan na naman ba tayo? Sampal na naman ba ito ng mataas na presyo na naman po ng gasolina at ng diesel sa susunod na linggo?
2: At bago po yung panibago po na naman, ano po, na bombahan sa gitnang silangan, yung pong ating pong pagtawag sa DICT. Kasi po ang reklamo hanggang kagabi ay hindi pa rin po fully restored yung telepono, yung pong komunikasyon sa maraming lugar dyan po sa Region 12. Unfortunately, yung kanila pong secretary daw po ay naasa abroad. Eh, nahingi kami ng tulong nga sana kung meron po tayong makakausap na taga DICT para lang humagpaliwanag at magsabi ano ba ho ang kanilang ginagawa ngayon. Ang sabi daw po, wala silang maibibigay na sino man pong opisyal na maaari makapanayam. Ginagalang po naman natin yun. Pero this time, siguro po importante yung lakad ni Secretary, no? Kasi sa gitna ng kalamidad, yung kanyang counterpart ay abala doon sa mga ginagawa nilang pag-inspeksyon at relief operations, siya nasa abroad. Baka ho naman talaga importante yan. Pero Secretary, sino ang in charge dito? Wala ka bang OIC? Wala bang pwede nating makausap man lamang? Although, well, asa pa po tayo, eh sila nga po kasi ang tawag diyan ay gobyerno.
1: Walang bago dito sa Pilipinas, ano? Kung ano mga inuuna.
4: Baka naman.
2: Kaya nga po ang ating pong panalangin ngayon, una po higit sa lahat, ang ating pong panalangin sa ating Panginoon na biyayaan po ng lakas ng pangangatawan po at tibay ng kalooban ng mga taong biktima ng kalamidad dyan po sa Mindanao. Lord, alagaan niyo po ang lahat pa rin po ngayon na nangungulila, mga nagdarahop at nahihirapan sa nagdaan pong kalamidad sa aming pong bayan. Lord, gabayan niyo po mga taong tumutulong sa kanila. Sila po ay gabayan po ninyo kahit na po ano pa ang lagay ng panahon. Mahal na Panginoon, salamat po muli sa aming pagkakataon po na makapaglingkod sa aming mga kababayan. Salamat po higit sa lahat sa biyaya po ng pahiram na buhay. Lord, thank you po sa araw na ito. Kami po'y umabot ng Friday. Mahal na Panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya na inyo pinagkakaloob po sa amin. Salamat Panginoon sa aming pong trabaho. Salamat Panginoon sa aming pamilya at sa aming mga tapat na kaibigan. Pagpalain niyo po kaming lahat, ang lahat po ng mga uri manggagawa na muli po nagtatrabaho kahit na po pista opisyal, at gabayan po ninyo at patnubayan ang lahat ng mga nakatatanda. Mahal na Panginoon, muli po kami pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Alright, mga kapatid. Tamang oras ngayon, ganap ng 15 minutes after 6 o'clock in the morning. At ang ating pong tamang oras atid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan na may na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven South Star Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max. Ikaw ang aming ligaya. Ikaw ang aming pong kasakasama araw-araw. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap.
5: True FM, live report. Good morning!
2: Si Brill po ay nando doon, mga kapatid, sa Davao City. Meron po siyang coverage today. Let's find out kung ito ho ba ay may kaugnayan po naman dito sa pag-uwi ng labi nito pong isang taga Mindanao na manlalaro po na kasama sa mga naging biktima ng trahedyang ito sa Ateneo UAAP basketball team. Si Brill Montalvo. Brill, good morning. Good morning, Brill.
6: Manong Ted, yes, mayong buntag sa'yo mo diha, Manong Ted. Umakyat na nga sa 27 ang nasa wing sa General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nadagdag dyan, Manong Ted, ang bilang ng dalawang na-admit sa Jensen Medical Center matapos nga itong atakihin sa puso sa kasagsagan ng aftershock, sa makita rin ang 10 taong gulang na bata na inanod ng malaking alon sa kasagsagan ng beach resort sa doon nga sa General Santos City, habang pasado alas 11 kagabi nang ma-recover ang bangkay ng isang babae sa loob ng gumuhong grocery store doon nga sa barangay Kalumpang. Patuloy naman pinaghahanap ang tanging natitirang isang lalaking missing matapos matabunan ng gumuhong lupa sa loob ng kanyang bahay sa barangay San Jose. Ayon nga sa Jensen LGU Manong Ted, nasa higit 600 naman ang nasugatan sa pagyanig, habang pumalo na sa 6,000 na mga residente ang apektado na lindol. Pinakamarami nga dyan, Manong Ted, na napinsala ay sa barangay Buhayan. Nag-ikot naman si House Speaker Boji D kahapon sa Jensen para nag-inspeksyon siya sa General Santos Airport na napinsala ng lindol. Pumunta din si Speaker sa pamamahagi ng 5,000 ayuda ng DSWD sa mga apektadong residente sa lungsod ng Jensen. At kahapon din ay bumisita ang ilang miyembro ng Gatchalan Black doon pa rin sa General Santos City. Pinangungunahan ito ni Senator Win Gatchalan. Kasama din niya si Senator Erwin Tulfo, Senator Migs Zubiri at Senator JV Ejercito. Namigay sila ng bigas sa mga apektadong residente, maging ang kanilang isang buwang sweldo na umabot ng 2.5 million pesos sa 12 senadora na kabilang sa Gatchalan Black. 1 million nga dyan ay binigay nila sa lungsod ng General Santos, at another 1.5 million nga doon sa probinsya ng Sarangani. Manong Ted.
2: Bril, itong nakikita namin na visuals, no, dyan sa Jensen, meron na bang report ang kanilang building officials doon? Mga condemned na ba itong mga building na ito? Kagaya nung isang Save More dyan na branch, nakikita namin hindi na maayos ang tayo ng building eh.
6: Tama ka nga dyan, Manong Ted, no? May mga ilang buildings dito sa General Santos City na grabing napinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Isa nga dyan, itong grocery store, may fast food restaurant din na gumuho sa kasagsagan ng lindol. So hindi na ito magagamit sa Manong Ted, at kailangan ng dibain ang buong gusali. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang clearing operation ng Jensen LGU dito nga sa mga gumuhong gusali. At good news, Manong Ted, kasi may iba ng mga establishment dito kagaya ng mga hotel na na-inspeksyon na ng Jensen LGU, at pwede na rin silang magbukas muli ng kanilang mga establishment, Manong Ted.
2: Yung government hospital, kumusta dyan?
6: Alam mo, Manong Ted, yung mga ibang ospital nga dito, kabilang na ang isang government hospital, ay bahagyang napinsala nito nga magnitude 7.8 na lindol. At yung iba nga, kasi nga nararamdaman pa rin ang aftershocks hanggang sa ngayon, so yung ibang pasyente ay doon muna sumisilong at nagtotolda sa labas ng ospital sa takot na baka gumuho or maulit na naman ang napakalakas na pagyanig kagaya noong Lunes, Manong Ted. So far, nag-ooperate pa rin naman ang mga ospital nga dito sa General Santos City, Manong Ted.
2: Wala pa tayong balita kung possibly kailan ang resumption of classes?
6: Alam mo, Manong Ted, nakausap natin kahapon si General Santos City Mayor Lorelei Pacquiao, at sabi niya hanggang sa ngayon ay hindi pa niya masabi kung kailan ang resumption ng classes, at maging ang ibang opisina ng gobyerno doon, lokal na pamahalaan ng Jensen. Kasi nga yung mga paaralan, pampublikong paaralan ay may ibang napinsala din. Mm-hmm. At ito naman, yung city hall nila ay hindi na magagamit kasi nga ang daming bitak na nakita at maraming mga cracks. At napakakalat nga doon na sa loob ng General Santos City Hall dahil nagbagsakan yung mga debris sa loob ng gusali. Kailangan pa nito ng renovation. So matagal-tagal pa itong magagamit nga itong General Santos City Hall. Pero may bago silang itong new building ng City Hall, katabilan ng lumang City Hall. Sabi nga kami Mayor Lori Pacquiao, ay by next month magagamit na itong bagong City Hall at doon na sila lilipat. So sabi ni Mayor Lori Pacquiao, hindi pa niya lubos masabi kung kailan ang resumption ng klase doon sa General Santos City hanggat hindi nakatapos itong ang pag-inspeksyon sa lahat ng paaralan at maging safe na ang kanilang structural integrity, Manong Ted.
2: Kumusta ang panahon ngayon dyan, Bril?
6: Alam mo, Manong Ted, kahapon ng hapon noong bumisita nga ang mga senador dito sa Johnson ay napakalakas ng ulan. Pero magkatapos noon ay bigla na mga tumila ito nga ulan at bumalik na din sa napakainit yung panahon nga dito sa General Santos City, Manong Ted.
2: Oh, the entire city ba ngayon at peripheral areas gumagana na ang mga cell sites and telcos?
6: Alam mo, Manong Ted, gumaganda na ang signal dito nga sa General Santos City. Maliban nga doon noong araw ng Lunes, parang pahirapan yung signal, yung kasagsagan ng pagyanig ng lindol. So ngayon, unti-unti na bumabalik, pero may ibang lugar pa rin, may ibang barangay pa rin dito sa General Santos City na wala pa rin masyadong signal, pahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon kasi nga may iba ding lugar ito sa Jensa na hindi pa na ibabalik ang supply ng kuryente, Manong Ted.
2: Alright. Maiba lang ako, Bril. Yung bang mga labi ni Rene ay dumating na dyan sa Ateneo de Davao?
6: Tama ka nga dyan, Manong Ted. No? Nandito na nga sa Davao City ang mga labi ng Yumaong Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Papalo alas 11 kagabi nang lumipad ang private plane. Lulan ang mga labi ni Baterbonia mula na iya patungong Davao City. Nakalapag sila dito sa Davao International Airport pasado alas 2 kaninang madaling araw. Idinaan muna ito sa punerarya ang mga labi ni Baterbonia para i-check ang kanyang mga labi matapos nga itong ibiyahe. Sa inilabas na schedule ng Ateneo de Davao University, magkakaroon ng public viewing mula alauna hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Gagawin ito sa Christ the King Chapel sa loob ng Ateneo de Davao Senior High School Campus dito nga sa Bangkal, Davao City. Magkakaroon rin ng misa para kay Baterbonia mamayang alas 6 ng gabi. Magtatagal, Manong Ted, ang public viewing hanggang ngayong Linggo. Para naman sa gustong bumisita, mga nag-iidolo kay Baterbonia, kailangan nilang magdala ng valid ID bilang pulisiya doon nga sa Ateneo de Davao University. Sa ngayon, matapos ngang iborol dito sa Davao City ngayong weekend, ito ngang si Baterbonia ay agad itong iuwi ang kanyang mga labi sa kanyang hometown sa Talacobon, Agusan del Sur para doon ihimlaya, Manong Ted.
1: Yes, Bril, para lang sa mga nakikinig sa atin dyan sa Davao, kailan ulit magsisimula itong public viewing para dito kay Baterbonia? At saan ulit ihihimlay yung kanyang mga labi?
6: DJ Chacha, ngayong araw, simula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon na magkakaroon ng public viewing. Dito ngayon gagawin sa kanyang kung saan siya graduate ng senior high dito sa Davao City, sa Ateneo de Davao Senior High School Campus dito nga sa Bangkal, Davao City. DJ Chat.
1: Yes, Bril, mamaya pagkatapos itong public viewing, diretso na agad itong mga labi ni Baterbonia papunta ng Agusan del Sur?
6: Alam mo, DJ Chat, sa tatlong araw ibuburol dito si Baterbonia mula ngayong araw, Biyernes, Sabado hanggang Linggo. At most especially by Monday ay iuuwi na ito doon nga sa kanyang hometown sa Talacobon, Agusan del Sur.
2: Okay, salamat na marami sa informasyon, Bril, at aantabay kami kung sakasakali meron ka pang kaukulang ng mga follow-up report. Salamat, Bril.
6: Salamat din, Manong Ted and DJ Chacha. Mayong buntag sa inyong tanan.
5: True FM, live report.
2: Report ni Bril Montalvo. Diyan po naman sa General Santos City. It is now 6:26 in the morning. Kami po'y handang-handa na para maghatid ng
1: News 5!
2: News 5!
4: FM! Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad.
7: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
8: Meron na pong babaeng piloto ng fighter jet.
9: Babaeng jet fighter pilot ng Philippine Air Force.
10: Historic po yan dahil first time ito.
11: We have done a lot of things to include women.
12: Obviously, you are willing to die for the country. Do you ask yourself na baka ito na yung huli ko?
13: Kung saan kami nag-take off is that dapat doon din kami mag-land. Dapat makapag-land ka kasi may naghihintay sa'yo.
14: Being a woman is not an obstacle. She's a pilot. She's skilled. She's competent. It just happened to be. She happened to be a woman.
15: Yan ang mukhang balita.
16: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
17: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
18: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
17: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
19: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
17: Walang kulay, walang kinakampihan.
20: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
17: At wala rin inaatrasan.
21: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bayas sa nangyari.
22: Sa ilang lugar dito
23: sa nang lumangoy.
17: Susugod sa bagyo.
24: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
17: At anumang dilubyo.
25: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
17: Balita man sa lansangan.
26: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
17: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
27: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
17: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
28: Mobile Journal, Amy Achanza po.
29: Arles de los Santos po.
30: Denise Bodisancho po.
31: Ben Taninki po.
32: Las Paredes po.
33: Jeff Rivera po.
34: Julie Baiza po.
35: Kayla Macanta.
36: Mary Monreyes po.
37: Mariela Pascual po.
38: Halimbawa, ang balita!

0: Enough by Regent.
1: True FM.
2: True FM. At ito nga pong pinakahuling balita, no? Kasama ito sa ating balita mula sa Ibayong Dagat. Mamaya ito pong si Donald Trump. Ito ho, nagbanta na kanila pong pasasabugin itong mga oil terminals po ng Iran. Matapos nga din po na ang Iran naman ay totally po sinarhan yung Strait of Hormuz, at maliban dyan nagkaroon na po, no, ng bombahan, pati po yung facility po ng Amerika ay pinasabog na rin dito po sa Bahrain. Kaya ngayon lalong sa halip na humupa, lalong tumitindi ang tensyon dito po sa parteng ito ng gitnang silangan. Kaya ang ating inaasahan po na naman tataas ang presyo ng gasolina. Mamaya po magkakaalaman tayo kung sakasakali ano hubang prediksyon dito ng ating pong mga kinaukulan sa enerhiya. Hindi pa ho tapos ito. Sabi nga po, this will become worse before it becomes better. Yan po ang malaking problema ho na naman ng mundo, lalo na po ng Pilipinas. Kaya lalo ho nating lalo po nating pakaisipin na sa mga panahong ito, kapag pinag-uusapan natin ang kasarinlan o kalayaan, mukhang talaga hindi pa ho tayo lubusang malaya sa napakaraming bagay. Bagamat of course, no, malaya ang social media. Walang kaduda-duda yan. Yang kalayaan po nila.
3: Nasobrahan ba, partner?
2: Oo, pero yung kalayaan po sa korupsyon mula noon hanggang ngayon. Kalayaan po sa kahirapan mula noon hanggang ngayon. Kalayaan, mga kapatid, mula po sa mga corrupt na politiko at mapanlinlang na mga leader ng bayan mula noon hanggang ngayon. Mamaya ho pag-uusapan natin yung isyong yan, bagamat ngayon po sa panahong ito, sa oras na 6:31 na, handang-handa na po kami para maghatid ng ating mga tampok na balita sa News 5, sa 105.9 True FM, maging sa RPTV 1PH TV5, at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Pailon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
2: Nanindigan po ang pamunuan ng resort sa Aurora na hindi sila nagkulang sa paalaala po sa Ateneo Men's Basketball Team bago po nangyari ang trahedya. Kahapon po'y dumulog mismo sa NBI ang mga may-ari ng Hermanos Leisure Farm, ang resort sa Dipaculaw, Aurora, kung saan nga nag-check-in ang Ateneo Blue Eagles para po sa kanilang sinasabing training camp. Voluntaryo po silang humarap sa NBI, lalo pat ang dami na raw po kasing kumakalat na fake news. 3 taon na raw pong dumadayo sa naturang resort ang Blue Eagles, pero ngayon lang nagkaroon ng gantong pong pangyayari. Kabilang po daw ang lifeguard at mga may-ari ng resort sa mga unang sumaklolo kina Rene Baterbonia at Divine Adili, nang sila po'y malunod. Sa ngayon po'y muuna po ng Special Task Force ng NBI para natutukan ang kaso nga ng pagkamatay ng 2 atleta. Bagamat meron pong paunang report ang Aurora Police na walang senyales ng foul play. Iginit po ng NBI na ang aksidente ay hindi agad nga nangangahulugan ng walang pananagutan kung may mga paglabag sa tamang safety standards sa ilalim po ng mga umiiral na batas.
3: Samantala, nagpakita na po sa publiko si Ateneo Head Coach Tab Baldwin sa kauna-unahang pagkakataon matapos kang malunod sa team building ang players sa sina Rene Baterbonia, Divine Adili sa Aurora. On leave si Coach Tab habang gumugulong ang kaliwat kanang investigasyon. Pero dumalo po ito sa candle lighting at vigil sa Ateneo de Manila University kahapon. Paglilinaw naman po ng Ateneo, sila mismo ang nagsabi kay Baldwin na wag na munang maglabas ang salaysay, kaya ito tahimik sa ngayon. Bumuo na rin daw ng fact-finding team para magsagawa po ng sariling investigasyon. Ayon naman sa DILG, kasama si Baldwin at iba pang players at coaching staff sa ipinasampina ng CIDG para sa kanilang investigasyon. Ipinasampina na rin ng dole si Baldwin kaugnay po ng kanyang alien employment permit.
2: 7:34 na po ang ating tamang oras ngayon sa mga ilang pang importanteng balita. Umakyat po sa 47 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig nga sa Mindanao. Sa huling datos po, nasa 688 na ang sugatan at meron pong 31 nawawala, habang patuloy po naman ang ginagawang search, rescue at retrieval operations. Nagsimula po naman ngamalimos ang ilang mga residente na nakaligtas sa trahedya sa Sarangani Province. Province. Bagamat merong dumadating na tulong, marami pa rin po ang mga hindi naaabutan at wala na pong makain at mainom na tubig. Kabilang po sa labis na naapektado o naapektuhan ang mga nakatira sa bayan po ng Malapatan at Glan, na kahapon po'y dinalo ng ilang mga senador. Nag-abot sila ng tulong pinansyal pati po sa General Santos City. Hinimok din po ng naturo mga senador na gamitin na ang nasa 180 billion pesos na pondo mula sa 2026 national budget para sa mas mabilis na rehabilitasyon sa buong Mindanao.
3: Pinangalanan na po ang ilang private lawyers na tutulong si House Prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama po dyan si Attorney Lorna Capunan na may halos 5 dekada ng karanasan sa litigation. Nandyan din ang mga galing sa Capunan and Castillo Law Firm na si Attorney Sonia Benemerito Castillo, Diana Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Capunan at Bettina Zamora. Mula naman po sa PECA Barlo, tatayo ring private prosecutors si Attorney Marfort Fua, Attorney Irvin o Irwin Matib, Attorney Justin Ann Lamarca, Attorney James Brian Ali, gayon din si Attorney Virgil Liguta ng Saligaw Law. Aminado ang ilan sa kanila na magiging mahirap ang kanilang trabaho dahil daw sa fake news, pero handa raw sila para sa katotohanan.
2: Nahack po naman daw ang official website ng Senado sa gitna pa rin po ng umano'y banta sa kanilang seguridad. Mag-aalas 12 po na madaling araw kahapon nang magbago o nabago ang website ng Senado. Naging black ang interface at may mensahe rito na naka-address sa Senado. Ang nakalagay, "We are watching." Kinimpirma ho naman ng Office of the Senate ang nangyari. Tinawag nila itong defacement incident kung saan interface lamang daw ang nabago sa website. Wala po naman daw pong indikasyong nakompromiso ang kahit na anong confidential o sensitibong informasyon mula sa website. Inako po ng hacktivist group na NullSec Philippines ang naturang cyber attack na isa umanong paraan ng digital protest laban sa katiwalian. Siyempo po ang hacking, bunsod po ng banta umano sa Senado, kaya naka-heightened alert din ang higit 300 mga pulis na naandun po sa paligid ng Senate compound. Naglagay na rin po ng mga barbed wire sa kahabaan ng Jokno Boulevard para po sa pagharang sa mga magpoprotesta patungo ng Philippine Senate. It is now 6:37 in the morning. Kapag po may reset ang ating mga doktor, alam nyo bang pwede na po kayong pumili ng world class na mga gamot?
3: Reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world class.
2: Aba eh, eto na ito, Direct Grace. Sa atin, sa mga naka-high blood, reseta sa high blood, abay piliin lamang ang world class.
3: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
2: Kapag po may reset ang ating mga doktor, piliin po lamang wala ng iba, piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics.
3: World class, dahil gawa po yan ng ating world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Scabby, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
2: Dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ng Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpupugay po sa lahat ng mga bayani ha, ng mga uri manggagawa mula po sa world class Rhea Generics ngayon pong araw na ito ng kasarinlan. Rhea Generics, tunay na world class. Ilang pang balita susunod na.
4: Bigla ang gastos?
5: Bagong plano?
6: Ito, travel!
7: Ang repair ng bahay.
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang! May Cebuan na lang!
10: Welcome to our balloon!
11: This is our chance to reunite!
12: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
13: I see you.
14: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the fields! Big on Microdrama!
15: Umana! Siguro yun.
16: Hello po.
17: Ikaw ang babalo!
14: Big on Micro Kilig!
18: Naman naman kayo sumimangon?
19: Ay, Miss Lu!
14: Big on Micro Suspense!
20: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
14: Big on Micro
21: Kilig! Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
22: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking pagka to.
14: Microdrama is big on Signal Play.
4: Wanted sa radyo. Kasama si Idol Raffy Tulfo. Alas 2 ng hapon.

0: FM.
1: True FM, ikaw ba'y malaya? Malaya ka bang nagtatagumpay sa iyong hangarin, nanamnamin ang sarap ng buhay, ika nga. O baka naman ikaw ha? Hindi na malaya at inagawang ka na ng pagkakataon. Baka naman bigo ka. Excuse me? Hello? Kapag ganon, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men! Di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang paliya. Bravo Food Supplement po, men! Ang bagsik mo!
2: Vroom, vroom! Mapapa! Bravo! Kataligya!
1: Mabuhay ang mga manggagawang mandirigma. Mabuhay! Galing yan sa Bravo. Bravo! Mabibili sa Mercury Drugs sa Watson 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot. At di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit, mga ka-Bravo! Tuloy ang ligaya, tuloy ang sarap ng buhay. Bravo! Ngayon sa oras na 6:41, mga balita po naman sa mga lalawigan.
3: Bangkay na nga ng natagpuan ang isa sa mga bata na nawala sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa General Santos City. Inanod ng malakas na alon ang 10 taong gulang na biktima sa isang beach.

0: Gantong mga sitwasyon, dito nga po sa hamon po ng relief operation sa mga biktima ng kalamidad, lalabas yung galing ng bawat lokal na opisyal. Tatlong araw na daw pong halos walang makain ang ilang residente dahil po sa matinding pinsala ng 7.8 magnitude na lindol doon sa Sarangani, na mamalipos na po ng tubig at bigas ang ilang mga apektado po ng lindol. Unti-unti na naman daw na may dumarating na tulong, pero kapos pa rin ang marami sa mga pangunahing pangangailangan. Wasak din po ang mga bahay nila at napatigil ang maraming negosyo dahil po sa estrukturang nabitak. Higit 100,000 residente po naman ang mananatili sa evacuation center. Possible na rin daw ngayon o maaari nang madaanan ang ilang mga kalsada, bagamat may mga barangay pa rin na isolated. Problema din ang kawalan po ng tubig at kuryente sa ilang mga lugar.
1: Dead on the spot ang isang rider matapos pong makasalpukan ang isang SUV sa Iligan o Ilagan City. Sa kuha nga po ng CCTV, kitang maluwag ang kalsada nang magkasalpukan ng dalawang sasakyan. Sa sobrang lakas po ng impact, dumilapo na nagpaikot-ikot sa ere ang sakay ng motorsiklo. Pati ang isa pang sakay ng motor, tumilapon din. Nasawi ang rider habang nadala naman sa ospital ang kanyang angkas, pero patay din kalaunan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga nasawi. Inaresto na ang SUV driver na ngayon nahaharap sa kaukulang reklamo.
0: Patay ang isang babae matapos po namang pagbabarilin ng kanyang ka-live-in na sundalo sa Del Gallego, Camarines Sur. At sa paunang investigasyon, nakikipista lamang ang biktima na si Jess. Ang isang testigo na kasagutan ni Jess ang kanyang ka-live-in na isang Elias Nardo na isang AFP personnel sa kapo nangyari pamamaril. Matapos ito'y nagbaril sa kanyang sarili ang 38-anyos na sospek. Nasa ospital pa at inoobserbahan ang lagay ni Elias Nardo. Maharap po siya sa kasong murder at frustrated murder.
1: 17 po ang nahilo at may 5 hinimatay. 17 nga po ang nahilo at may 5 hinimatay nga dahil sa siksikan sa Antipolo National High School. Paliwanag po ng Antipolo City LGU, nagkataong may Parents Teachers Association o PTA meeting. Hindi raw yan na-coordinate sa barangay o kaya sa lokal na pamahalaan at natapat naman sa pagpapalit ng pang-umaga at panghapong shift sa eskwelahan. Nagsalubong tuloy ang mga papasok at palabas ng eskwelahan. Nire-review na daw ng pamunuan ng Antipolo National High School ang kanilang panuntunan. Palalakasin din nila ang kanilang traffic management, crowd control at safety measures para hindi na maulit pang nangyari. Dahil nga sa siksikan na nangyari po dyan sa Antipolo National High School.
0: Ang maganda rin, matanong natin mamaya yung taga-DepEd dyan. Ha? Ito na naman po ang problema natin. Basic po ang problema dyan. Kakulangan na naman po sa classroom, sa lumalaking populasyon po ng lungsod. Kakulangan po ng classroom dahil kulang na naman po tayo sa pera. Kulang na naman tayo sa pondo.
1: Talaga?
0: Mga kapatid, 6:45 na po ang ating tamang oras ngayon. At muli po ang ating pagpupugay po naman sa lahat po ng mga manggagawa sa construction business. O diba? Yes! Sila din po'y bahagi ng haligi ng ating pong ekonomiya, ang mga manggagawa sa construction business, na alam kong kabisado na na dapat ang ginagamit natin sa construction ay doon sa standard tayo, hindi substandard. Kaya nga pag pinag-uusapan natin ang mga light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety para po sa ating pinagkakabitan ng mga kisame at dinding. J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang ating mga kaibigan na mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, isa lang, J-Max Light Steel Frames. Mabibili po yan sa Twin Bar Metal Industries Incorporated sa Kay Bagal Central, dyan po sa Tagaytay City at sa Antipolo, Rizal. Twin Bar Metal Industries Incorporated, yun o. At sa Denison General Merchandise Incorporated in Quezon City. Denison General Merchandise Incorporated sa lungsod ng Quezon. At ang J-Max ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Maganda umaga po at maligayang bati sa lahat po ng mga kawani ng DN Group of Companies, kasama niya si Ginoong Johnny Nang at ang kanyang buong pamilya.

0: at sa JS Steel Corporation. Good morning! At ngayon sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, na ibalik na po ang kuryente sa 96% o halos lahat ng lugar na tinamaan po ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon po sa National Electrification Administration o NEA, may kuryente na ulit sa 24 sa 25 apektadong munisipalidad. Dalawang kooperatiba ho na lamang din daw sa tatlong probinsya ang nanatiling under monitoring. Sinisikap po ngayon ng NEA na ibalik ang kuryente sa nalalabing 36,000 apektadong mga consumer sa lugar.
1: Samantala, mas mabigat sa bulsa ang bayarin sa kuryente para po sa mga customer ng Meralco ngayong paparating na Hunyo. Inanunsyo ng Meralco na tataas nga ng higit 14 sentimong singil sa kada kilowatt hour ngayong buwan. Katumbas po yan ang halos 30 pesos na patong para sa customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours sa isang buwan. Paliwanag po ng Meralco, bagamat bumaba ang transmission charge, na bawi ito ng mas malaking generation charge.
0: At magandang balita po naman daw para sa mga nagbabalak na mag-book ng flight ngayong pong buwan. Ibinaba po sa level 12 ang fuel surcharge, epektibo June 16 hanggang katapusan. Sa lalim po nito ay nasa 388 na piso hanggang 1,100 at 37 piso ang fuel surcharge para nga sa domestic flights. At para po naman sa mga lilipad palabas po ng bansa, mula po sa halos 1,300 piso hanggang 1,500 piso ang singil, iniklaan po ng Civil Aeronautics Board ang pagitan ng pag-adjust ng fuel surcharge. Sa gitna pa rin yan ng sigalot sa gitnang silangan na nakaka-apekto ng lubog sa supply at presyuhan ng petrolyo.
1: Isinusulong po ng Department of Agriculture na palawigin pa ng 50 pesos na price cap sa kada kilo nga po ng imported na bigas. Hanggang katapusan na lang ng Hunyo, epektibo ang price cap. Nais po ng DA na tumagal pa ito, pero kailangan pa raw hintayin kung mag-i-issue ng rekomendasyon ng National Price Coordination Council. Habang hinihintay pa ng DA ang desisyon ng NPCC, patuloy namang nakabantay ang gobyerno sa mga lalabag sa price cap.
0: Tuloy pa rin daw naman ang merger sa pagitan po ng Metro Pacific Tollways Corporation at ang San Miguel Corporation. Paliwanag po ni MPTC Chairman Manny V. Pangilinan, nasa valuation stage na ang naturang pagsasanib. November 2023, noong pong i-anunsyo ni MVP ang planong joint venture ng MPTC at ng SMC Tollways. Kumpiyansa ho naman si Pangilinan na ito'y matutuloy. Ang sinasabi ng merger na ito ng dalawang kumpanya sa ikatlong quarter ng kasalukuyang taon. It is now 6:50 in the morning. Ngayon, mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
1: Tiniyak po ng US President Donald Trump na asahang maglulunsan sila ng panibagong serya ng pag-atake kontra Iran. Sa gitna po yan ang hindi pa napipirmahang kasunduan sa usaping pangkapayapaan na isinusuo na ng magkabilang panig. Sa ngayon kasi, nananatiling wala pa ring desisyon ng Foreign Minister ng Tehran kasunod nga ng isinusulong na peace talks ng Washington. Una nang sinabi ni Trump na posibleng mapirmahan ang kasunduan sa Europa. Kabilang po sa ipadadala ng administrasyon ni Donald Trump si US Vice President J.D. Vance at ilan pang opisyal ng Estados Unidos.
0: Sa ugnay po namang balita, nakunan po sa video ang makapal na usok sa himpilan po ng Iranian forces sa bayan po ng Karaj, bunsod po ng ikinakasang pag-atake ng US forces. Bahagi yan na ikalawang araw po na pag-atake ng Amerika sa kautusan ni US President Donald Trump, bunsod po ng hinihinalang pag-atake ng Tehran sa nababaksak na US air asset malapit po sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Nangyari po ang tensyong yan sa gitna pa rin po ng gumugulong na umano'y usaping pangkapayapaan ng Washington at Tehran.
1: Aabot naman po sa 16 ang nasawi habang 12 ng sugatan matapos magpakawala ng airstrike ang Israeli forces sa southern Lebanon. Ayon sa mga responding otoridad, dito na po ang pinakamapaminsalang ikinasang pag-atake ng puwersa ng Israel sa bayan ng Tyre o Tyre na siyang epicenter ng pag-atake. Sa pinakahuli namang tala, aabot po sa higit 3,600 ang kumpirmadong patay, habang higit 11,300 ang naitalang sugatan. Nangyari nga po yan sa gitna ng bakbakan ng militanteng grupong Hezbollah at ng Israeli forces.
0: Nabulabog po naman ang mga kawani at opisyal po ng Pentagon sa Amerika bunsod ng umano'y pagkalat ng lubhang mapanganib na biological chemical weapon sa paligid po ng headquarters ng U.S. Department of Defense. Dahil po sa nangyari, napilitang magsagawa ng lockdown sa paligid po ng Pentagon ang mga otoridad. Agad namang inilikas ang mga apektadong empleyado po ng gusali. Kalaunan po inalis na rin ang kautusan na lockdown matapos nga po mapatunayang walang anumang banta sa naturang building. Patuloy pong paggulong ng investigasyon sa naturang pangyayari.
1: Dagok naman po sa mga istasyon ng gasolinahan sa Crimea ang kawalan ng supply ng langis. Nag-ugat nga yan matapos ang kaliwatkan ng pag-atake ng Ukrainian forces sa rehiyon. Dahil dyan, patuloy na nagsasagawa ng rasyon ng Russian authorities sa mga apektadong lugar sa Crimea. Kabilang sa pinaka-apektado ang 13 rehiyon na okupadong teritoryo ng Moscow.
0: At ang tamang oras ngayon, ganap ng 6:53. O Nanay Christy, good morning, Nay, ha?
2: Good morning!
0: So paano tayo mamaya? Ginebra again kontra tropang 5G, TNT, tropang 5G. Yan po'y mangyayari 7:30 in the evening. Mamaya po yan, sino kaya aabante? Pero hindi pa ho tayo Sports 5. Tayo po'y maghahatid muna po ng ating mga balitang nakalaan
3: Marites
0: para
3: ka
0: sa ating mga good Samarites.
3: Marites ka!
0: Ito ang ating entertainment news.
1: Bumisita nga pong aktres sa si Claudine Barreto sa huling gabi ng lamay ng student-athlete na si Rene Baterbonia, dito po yan sa Quezon City. Bilang isang ina, gusto raw makiramay ni Claudine sa pamilya ng basketbolista. Bumisita rin na siya sa ina ng atleta na isa raw Claudine yan. Umalis din si Claudine matapos ang misa para kay Baterbonia. Darating ngayong umaga dumating na po kanina sa naging pahayag ni Bril Montalvo, nakarating na po ang mga labi ni Baterbonia sa Davao City alas 11 ng gabi kagabi.
0: At mga kapatid, ito na ang ating entertainment news. Abay, dumalaw po daw sa Pilipinas si Miss Grand International All-Stars winner Vanessa Pulgarin. Ito ang unang beses na dumalaw sa bansa si Vanessa, kaya excited siyang makakain kaagad ng mga pagkaing Pinoy tulad ng chicken inasal. Special guest si Vanessa sa launching ng Reyna Filipinas. Ang bagong pageant po naman sa ating bansa na pinamumunuan ni Jojo Bragais bilang president, Emma Tiglao bilang national director, at si Nawat Israg Grisil bilang executive partner. Inanunsyo po nila ang tatlong corona, kabilang po ang Reyna Filipinas, Grand International at Reyna Filipinas All-Stars. Sa mga gustong sumali sa Reyna Filipinas, mabago na naman ito, ha? Bisitahin po ang kanilang social media page para po sa kaukulang detalye.
1: Magkakamukha na sila, no? Ayun, no, iisa na ang mukha, di ba? Pala ko magkakapatid eh.
0: Ang
1: gaganda.
0: Reyna. Yan po.
1: Reyna Filipinas. Ito naman, partner. Mm-hmm. Maingay ngayon ang pageant world. Matapos nga po ang comment ni Mr. Supernational 2024 second runner-up, Brandon Espiritu.
4: Sino to?
1: At Mr. Filipinas Global 2025 Jeter Palomo.
4: Sino?
1: Sinabi nga kasi nilang mahihirapan ang Pilipinas sa pageants kung wala ang foreigners o lahing foreigner na may halong dugong Pinoy. Say ni Miss Universe 2018 Catriona Gray, maraming Pinoy na may kalahating lahi ang may positive contribution sa bansa. Mas deserve pa raw nila ng platform. Tama. Ang dagdag pa ni Catriona, mas dapat suportahan yung mga hindi lang sa salita, kundi sa gawa ang pagiging Pilipino. True! Sabi naman ng top 5 finalists ng Miss Grand International All-Stars na si Gazini Ganados, hindi nasusukat sa dugo ang pagiging Pilipino. Pride and honor naman ang pagiging Pinay para kay Miss Universe Philippines 2025, Beatrice Luigi Gomez. Ang say naman ni kapatid star Dom Corilia ng Starworks, proud siyang naiuwi ang corona sa Mr. Global 2024 para sa mahal niyang Pilipinas. Yon, ganun dapat. O hindi yung parang hindi kayo proud sa pagka-Pilipino nyo. Hindi ba? Ikaw ba proud ka na ikaw ay Pinoy?
0: No comment ako dyan kasi hindi man ako nakakapanood ng mga yan. Hindi ko alam yan eh. Meron palang ganun.
1: Di ba dati kang nag-judge ng Miss Universe?
0: Anong Miss Universe?
1: Miss Universe. Ikaw naman, nakalimutan mo na.
0: Philippines.
1: Ah, Binibining Pilipinas.
0: Binibining Pilipinas. Nag-judge na ako.
1: Sinong nanalo nung panahon na nag-judge ka?
0: Sino ba ito? Yung naging girlfriend ng taga Bicol na gobernador ba? Oo.
1: Sino? Sige. Marami kasi sila masyado.
0: Tapos yung isa, yung international, yung anak ni Christopher De Leon.
1: Naaalala ko na.
0: Kami no, ng mga judges, ako mismo, ang pinili ko bilang Pilipinas Universe ay yung anak ni
1: Christopher De Leon. Christopher De Leon.
0: Ano pangalan nun?
1: Si Rachel Peters ang nanalo. So ikaw ang pambato mo sana, yung anak ni Christopher.
0: Ano naman yun. Tapos na yan.
1: Tama.
0: Well, anyway, naging ano na rin ako, judge ha. Meron ha. Ako'y nagulat. Meron akong isang patimpalak ng hindi, alam mo, doon sa Angeles City, sa Pampanga. Imbitahan ako. Oo. Yung una, parang may pageant. Swimsuit?
1: Swimsuit competition, kasama yun.
0: Swimwear competition. Naimbitahan ako. Okay lang naman.
1: Naman?
0: Yung pala, may kasama mga lalaki.
1: Siyempre. Akala mo, babae lang.
0: Grace. May kasama mga lalaki.
1: Sayang, di mo ko sinama eh.
0: Aba sabi ko, sir, ano po? Meron din pong mga lalaki. So, nung naandun na siya sila sa entablado, mga nakabrief lang, di ba?
1: Siyempre, swimsuit competition yan.
0: Yung nakabrief lang.
1: Sa harapan mo.
0: Sabi ko, paano ko mag-judge nito?
1: Oo.
0: Itong ganito, wala naman sa amin sinabi.
1: Oo.
0: Ako rin nagulat kasi mayroong kumikindat sa akin.
1: Ay, ayun lang. Oo. Kinindata mo pabalik?
0: Ha?
1: Oo. Dapat kinindata mo pabalik?
0: Ha?
1: Oo.
0: Sabi ko, siguro akala nito eh.
1: Oo. Hashtag love wins naman para kay Manong Ted eh. So, kung sakali kukuhanin ka ulit na mag-judge, mapababae o lalaki, willing ka ba?
0: Hindi na ako ulit nun.
1: Oo, buti pa nun na, gabi ba yun o tanghali?
0: Ikot-ikot, tapos nakahawak doon sa kanyang brief, tapos kikindat-kindat sa akin.
1: Ganun talaga. Ang tawag doon ay stage presence, partner.
0: Stage presence.
1: Oo, yun ang kumbaga gusto niyang paramdam sa mga judge na, confident ako.
0: Sa akin, sabi ko.
1: Kahit ako, kung ako rumampa doon, kikindatan kita eh.
0: Wow.
1: So, wait lang, tanghali ba yan? Kasi usually, maaga ang tulog mo.
0: Then,
1: gabi pa, nung nagpupuyat ka pa.
0: Anyway.
1: So, ngayon, kung mag-i-invite ka nila for judging, tanghali dapat yung event.
0: Ngayon, hindi na. Pass na ako dyan.
1: Pass ka na. Sige.
0: Kindat-kindat sa akin. Siguro akala niya.
1: Pag may nag-invite sa'yo na puro lalaki, sama mo ko, ha?
0: Hindi, siguro akala niya, magkalahi kami.
1: Nitong nakaraan, meron niya sa Angeles, di ba? Meron pa rin yung sinasabi niya. Meron pa rin ito yung nakaraan.
0: Pwede ka doon, baby girl.
1: Ha? Naku po, magdala kayo ng atsara pag pinarampan nyo ako.
0: Muli pong magsasama-sama para sa isang collab sina SB19 member Justin at si Maki. Magko-collab sila para po sa ilalabas na kanta ni Justin na Dahon. Tumulong po sa pagsusulat ng naturang kanta si Maki. On June 19, ilalabas po daw yung Dahon na tungkol sa kapangyarihan ng pagmamahal. Sabi ho naman ni Justin, incredible experience po daw ang makatrabaho si Maki. Bago nito ay meron pong special appearance po naman si Justin sa music video ng kanta ni Maki na Habang Buhay Pansamantala.
1: Samantala. Dahon. Samantala mga kapatid, wala pang isang oras, sold out agad. Ay, naiyak ako dito. Sold out po agad ang tickets sa general sale para sa 2-day BTS concert. Bago po yan, nauna rin na sold out ang pre-sale ng concert tickets. Live po na magkakaroon ng performance ang Bangtan Boys sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan, March 13 at March 14, 2027. At bilang pa-teaser, nag-release ng photo si BTS Jimin mula sa kanilang ongoing world tour at talaga namang pamatay ang face card nito. Sana, patas anon naging bentahan, yun ang hiling ng ibang mga fans. Alam mo naman dito sa Pilipinas, sino bang nauuna pagka mga ganyan? Pagmantayin nyo, mga malamang anak na naman ng mga politiko'y nandoon sa VIP.
0: Ba't galit ka?
1: Kasi nga, yung mga tulad natin, wala tayong pag-asa eh.
0: Ba't lumalaki mata mo at butas ng ilong mo?
1: Hindi na, makakanood ng BTS, wala eh. Wala
0: matulog
1: na.
0: Ka na lang.
1: Kaya nga, itutulog na lang natin talaga yan, partner.
0: Okay. Ano magagawa mo?
1: Nauna na naman sila sa pila siguro.
0: Ah?
1: Alam mo naman dito, hindi naman tayo VIP, sila lang ang VIP dyan.
0: Eno ngayon?
1: Wala.
0: Okay, kala ko.
1: Doon ka sa barangay magreklamo, ano?
0: Oh, sige, alas 7:02 na po. Alas 7:01 ang ating puntamang oras. Kami po ay magpapaalam. Aba si Andre, hindi ko nakilala eh. Kala ko yung ahente ng punerarye.
1: Uy, nga pala. Teka lang, kasi actually, pasensya na po, Sir Pipi, Patrick Paes. Nagsabi si Pipi, dapat daw Friday. Si Sir Patrick Paes, ano? Dapat Biyernes tayo ay naka-Filipiniana. Sir, wala po ako, sorry. Ito na lang, serve the people na lang sa amin ni Manong Teda. Kaya nakaganon si Andre ngayon, nakabarong, kasi nga Independence Day. Oo. Maybe, sali kita sa GC para alam mo. Hindi niya alam, sir. Sorry, hindi ko nasabihan si Manong Ted. Ano? Kung nando ka sa GC, malamang nagbarong
0: doon,
1: to.
0: Hindi tayo kasama doon.
1: Sama kita? Hindi, wala kang Facebook eh.
0: Hindi tayo kasama dyan sa instruction na yan. Sila lang yan.
1: Ah, buti naman.
0: Sige. Andre, may biyak pa sa likod yan.
1: Tawagin mo to si Andre.
0: Andre, may biyak pa sa likod dyan. Diretso na.
1: Andre, pasok. Tignan naman natin mga nagagandahang host natin.
0: Paano mo na isuot yan? Andre, paano mo na isuot ang barong mo, inanak?
1: Gaganon ako katawa yung ginagawa niya. Ah? Yung taga, ano natin. Hi, kuya. Yung taga-muestra natin dito sa game.
0: Tawagin mo, kuya, si Andre.
1: Si Andre Felix. Andre, magparamdam ka sa amin.
0: Paano ba yung sign language ng may biyak ba sa likod yung barong mo?
1: May biyak ba sa likod? Ayun.
2: Parang wala naman po. Parang wala naman biyak.
1: Diba?
0: Sumabiyakin natin.
1: Pwedeng congressman. Diretso na yan sa Manila Marathon mamaya ang alas 11 ng gabi.
0: Okay.
1: Nang nakaganyan, tatakbo siya nakabarong.
0: Anyway, okay.
1: Tignan mo ang gaganda rin nila Angela dyan, no?
0: Okay,
1: pati
0: yung
1: barong
0: mo inaanak, mukhang amoy naptalina.
1: Kasi Mommy Chick. Ikaw talaga, minsan nalang nagbarong yung ayan, ang gaganda nila,
0: Hindi ba mo?
1: Pakagaganda naman talaga.
0: Dali ba? Hindi ba nangangamoy naptalina dyan sa studio?
2: Galing baul.
1: Saling nyo daw kasi si Manong Ten sa group chat.
0: Ngayon
1: talaga. Walang Facebook eh. Okay.
2: Nilong mo nga ba kaming kagalang-galang ngayong umaga?
0: Hindi. And then, hindi. Hindi, joke lang. Hindi. Nagbibiro na po ako. Sa ating mga ladies, talaga namang kapuri-puri po. Ang inyo pong kasuotan ay
1: nagbibigay
0: sa ating po ng pagbabalik tanaw sa ating kasaysayan.
1: Ang gaganda nila. Sobrang gaganda nyo dyan. Mommy Chicky, Dimple, si Angela, and of course, ang gwapo ni Andre. Naghanda sila tonight. Diba?
2: Nilong Ted, gusto ko sa...
3: Pangarap ko makita si Manong Ted nakabarong.
2: Nakabarong. Ito masasabihin ko eh. Nilong Ted, pwede ba sa kasal ko magbarong ka?
1: Ayan na.
2: Kailan muna ang kasal?
1: Ang ganda. Mare, ang galing mo doon.
3: Yun
2: ang tanong.
1: Anong sagot mo doon? Pwede daw ba sa kasal ni Andre? Host din natin ang napakaganda at napakahusay na girlfriend niya. Pwede daw bang nakabarong ka at ninong ka talaga?
0: Ikaw pa.
3: Nako, barong and shorts, no, Malante? Barong and shorts. Parang presko.
1: Hindi naman naman yung pantalon niya, Naka-skinny jeans si Andre.
3: At walang medyas.
1: Ulang ka talaga.
3: Wala na naman medyas.
1: Ayan din.
3: Pero yung sapatos, ha? Pumakay ko yan, yes.
0: Sabi ko nga talagang...
3: Wala ka sa sapatos.
0: Ahente.
2: Ahente ng ano?
0: Puneraria.
2: Hey! Easy!
1: Yeah, Friday na Friday holiday ang peg natin.
3: Wala na. Akala ko sabi ni ano kanina, DJ Chan, yung diretso kang Manila Marathon. Ang binig ko, Manila Memorial.
2: Alam niyo, Ninong tayo, DJ Chan, busog na busog na ako ngayong umaga. Ulam na ulam niya.
3: Sila yata mas busog kasi ang sarap na ulam ni Andre.
2: Thank you po. Happy weekend. Ingat po kayo. Thank you, DJ Chan. See you si Mike mamaya.
1: See you later, Andre. Bye-bye.
0: Love you. Kulang mo dyan.
1: See you guys.
0: Ang kulang mo.
1: Back to our GMK family.
0: Sa amin sa mga ware-ware, gapas.
1: Gapas? Ano yung gapas?
0: Bulak. Opa, sige, okay na.
1: Kailan ka po, wala na nandun na sa
0: gapas. Okay, sige.
1: Kailan ka po ulit nagbarong? Teka, magta-time check pa ako. Magta-time check muna ako, partner.
0: Okay.
1: Oras muna mga kapatid, 7:06, ang tamang oras at sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. po yan. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871. At available na po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide.
0: At mga kapatid, ito na nga po ang ating Sports 5. Ito na, Manong Toots. Good luck, ha! Suportado po ni veteran PBA coach Yang Giao ang mas mahigpit na regulasyon sa kaparaanan po ng pagko-coach sa kahit na anong sports. Ito nga po'y bunsod, mga kapatid, ng insidente ng pagkalunod ng dalawang student athlete ng Ateneo Blue Eagles doon sa Aurora. Ayon kay Coach Yang, kailangan po ng batas nga para nga may maliwanag na safety protocol na susundan ang mga koponan at paaralan sa training po ng mga atleta. Batid daw po ni Coach Yang na magkakaiba ang style ng bawat coach pero hindi daw dapat mawala ang pamantayan sa kaligtasan. Dagdag pa niya, ginagawa rin daw po niya ang water training pangkondisyon sa kanya mga players tulad po ng pinagagawa ni Coach Tab Baldwin pero ito ay sa tamang paraan.
4: Dapat kayo, meron kayong mga medical emergency personnel na on standby. Kami po, ako particularly, we conduct aqua training, water training in a controlled environment. Never po sa dagat at ginagawa po yan sa swimming pool.
0: Yan po ang tinig ni Raynor Shine Head Coach Yang Giao. Suportado po ni Coach Yang ang isinusulong po ng Philippine Sports Commission at ilang pang sports stakeholders ang pagpapasa ng isang panukalang Sports Coaching Act. Layo nitong mas mapangalagaan nga ang kaligtasan at kapakanan ng mga atleta at mabigyan ng gabay ang mga coaches. Dapat ito pong itutukan ang mga maliwanag na pagpapatupad ng safety protocol.
4: Kasi ano po yan eh? Actually, the schools or the teams themselves are left on their own to decide that. Wala po silang sinusundang kung ano mang protocol. Basta bahala. Mm-hmm. Bahala po yung eskwela, bahala po yung head coach on what they want to do.
0: Yan po muli ang tinig ni Raynor Shine, Elasto Painters Head Coach Yang Giao.
1: Samantala, laglag na po sa karera sa ABC Women's Cup Semifinals ang Alas Pilipinas Women. Natalo po ang pambansang koponan sa Chinese Taipei 25-16, 25-14 at 25-10. Ito nga ang unang beses na mawawala po sa podium ang Alas matapos itong maabot sa huling dalawang edisyon ng torneo. Ang giit ni interim coach Shaq De Los Santos, kinapos sa paghahanda ang Pilipinas, lalo't new look roster ang sumabak sa torneo. Tinapos po nila ang pool stage na may dalawang panalo at tatlong talo. Napunta ngayon sa classification stage ang Alas para matukoy ang kanilang aktual na ranking sa torneo. Magsisimula po ang classification game sa Sabado.
0: Papasok ho naman bilang wild card ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa Berlin Open sa Germany. Itong kinumpirma ng WTA 500 event na magsisimula po on June 15. Huling naglaro si Ayala sa Queen's Club Championship sa England kung saan po nalaglag siya sa round of 16 matapos nga pong matalo sa kaibigang si Iva Jovic. Ito hong nagdaang weekend lamang ay nagkampiyon naman si Ayala sa Birmingham Open ang kanyang ikalawang WTA 125 title. Bahagi pong lahat ng ito ng kanyang paghahanda pa rin para po sa makasaysayang Wimbledon na nakatakdang magsimula June 29 hanggang July 12.
1: Sa PBA Commissioner's Cup Final, susubukang panatilihin ni TNT Tropang 5G star Jordan Heading ang magandang nilaro sa pagpasok po ng Game 5 mamayang gabi. Sinakyan ng TNT ang scoring at playmaking ni Heading nitong Game 4 na nagdala po sa kanila ng 116-98 na panalo kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. Nagdala po ng team high sa 29 points at 8 assists si Heading sa laro. Ang gate ni TNT sniper, magandang naging pwestuhan ng teammates niya kaya nabigyan sila ng magagandang tira. Pinuri niya rin ang mga kakampi dahil nalibre rin siya ng ilang beses sa laro. Target na mamaya ng tropa ang 3-2 lead sa serye.
0: Sa kabilang dako po naman, abay nakafocus daw ngayon. Mas nakafocus si Barangay Ginebra guard RJ Abarientos sa paghahabol sa PBA title kaysa sa pagkakapanalo niya ng Best Player of the Conference Award. Iginawad po kay Abarientos ang naturang parangal lumpong Game 4 araw ng Miyerkules. Pero naudlot ang kasiyahan dahil natalo sa laro ang Ginebra. Gate po ng pamangkin ni The Flying A, Johnny Abarientos, nandyan lamang naman ang individual awards. Pero mas mahalaga po raw nga na makuha nila ang kampiyonato. Kaya naman daw po gagawin daw nila ang kinakailangan po para makabawi at makakuha ang Game 5. Target nga po ng Ginebra ang unang titulo mula noong taong 2023.
1: Balitang NBA, isang panalo na lamang ang kinakailangan ng New York Knicks para maputol ang 53-year title drought. Kasunod po yan ang tinaguri ang greatest comeback in NBA Finals history. Hinabol ng Knicks ang 29 puntos na lamang po ng San Antonio Spurs sa Game 4 para makuha ang 107-106 na panalo.
0: 29
1: lamang
0: po, points na habol?
1: Uy, alam mo, sobrang trending to kahapon. Grabe! Yun lang masasabi. Oo.
0: Alam niya.
1: Nahabol pa, mga kapatid.
0: Coach problem na yun pag ganun.
1: Hinabol ng Knicks pag ganun. Coach problem yun. Coach problem. Laki na ng lamang pagkatapos
0: nahabol pa.
1: Ang sakit sa puso, hindi po ba? Lamang nga po ng isang Spurs sa huling 12 segundo, pero imbis na hawakan ng bola, aba, tumira pa si Spurs guard, the Aaron Fox. Pero nahuli siya ni OG Anunoby. Patay kang bata ka. Nabiyayaan pa ng isang possession ng New York at dito po nakascore via tip-in si Anunoby sa huling 1.2 seconds para mapalamang ang Knickerboxers. Ito ang pinakamalaking comeback sa finals mula po ng habuli ng mga Boston Celtics noon. Ang 24-point lead ng Los Angeles Lakers taong 2008. Nagtala nga po ng 33 points sa laro si Anunoby habang top scorer si Jalen Brunson na may Jalen Brunson na may 36 points. Pwede nang makuha ng Knicks ang titulo sa Game 5 na mangyayari sa Linggo. So New York Knicks kayo dito, guys. Ayun. Ganda ng game. Sobrang trending yan kahapon. Kasi nga, 29 points na nahabol pa kayo. Hashtag paano.
0: Kumbaga sila po ay never say die din. Parang Barangay Ginebra.
1: Amen. True.
0: Samantala.
1: Sa New York Knicks, si Clarkson, yung Pinoy. Ayun. Yung Pinoy player pala natin.
0: Di ba ano yun? Sa Utah Jazz yun dati? Alright. Anyway,
1: okay.
0: It is now 14 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape Mangosteen, sarap. Thank you, ha. Strong coffee yan. Ang ating kape, araw-araw. At ngayon nga po, aba, excuse me, sa mga nagkakaedad na o kahit na po hindi pa nagkakaedad pero ramdam na po na para bagang OA na sila. Yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit. Gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw, eh? Baka naman po yung OA na yan ay osteoarthritis na, ha? Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello? Meron na po tayong OsteoGuard. Yes, Ninang Tinamonson Palma, OsteoGuard. Ate Dina Aquino, OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Inang Esther Perez, pabili ka kay Jaime nito, ha? OsteoGuard, para hindi ka na magpaka-OA pa. Mabibili po ito, Inang, sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard, thank you very much. Kaya tayo nakakapagbuhat-buhat pa, nakakagalaw pa, nakakaikot-ikot pa. OsteoGuard, salamat na marami. Abangan po sa aming pagbabalik.
1: News 5
5: 2FM. This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bigla ang gastos?
7: Bagong plano?
8: Travel!
9: O kaya bagong negosyo?
10: Buti na lang!
11: May
6: Purpose of travel?
7: Where are you staying?
8: Where are you from?
9: Chicken or banana?
10: Who are you?
8: Is that your final haircut?
11: Hirap makapasok. Dito madali. Use Signal Super. One login, one subscription for multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
12: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
13: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
14: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
13: Hello! Okay, 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3.
15: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
16: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: Fatima, alam mo, meron tayong mga nagko-comment pa rin eh, namimiss daw nga nila si Fatima. Fatima, mm-hmm. Sana okay ka kung nasan ka man.
1: Nasa San Diego in California.
0: Yun na nga.
1: At pagbati rin po ng advance happy birthday kay Jarius Bundok on Monday. January, June 15 ang kanya pong karaway.
0: Ilang taon na si Kuya Jarius?
1: Secret.
0: Okay, wala pang 100, bata pa yan. Kuya Jarius, happy birthday.
1: Opo, sa lahat ng ating mga suki po na mga manggagawa na naka-duty ngayon, mga security guards, ano po sa mga ang ating mga kapatid, mga ate at kuya na obligado rin pong mag-report para po sa kalinisan ng ating kapaligiran. Mabuhay kayong lahat. Sa lahat po ng mga nagpapagal na mga uring manggagawa, ano po, sa hirap nga po ng buhay ngayon, lalo po tayo maghihirap kung meron tayong may sakit sa ating pong pamilya. Kaya po, dapat ha, ang paalala po lagi ng Unilab, dapat maging wais. Lalo na kung kalusugan po ng ating mga mahal sa buhay ang pinag-uusapan. Kaya nga po sa pagpili ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot presyo pa. Abot kaya pa po ang presyo. Muli mga kapatid, hindi po kinakailangan maging mahal para nga masabing dekalidad po yung gamot. Pero ingat din tayo sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi pong nagpapaalala ang Unilab, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Ito po ang pagmamalasakit ng Unilab sa ating pong mga kababayan. Ang laging paalala na piliin po natin yung tunay na quality sa presyong abot kaya mula sa Unilab. Salamat Unilab! 7:20 na po! Bagong ating ikalawang yugto ng ating mga tampok na balita, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
0: NBI Special Task Force binuo sa pagkamatay ng Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonia Divine Adili. Pamunuan ng resort kung saan nalunod ang dalawang atleta humarap sa NBI.
1: At mga kapatid, Coach Tab Baldwin, nakiisa po sa prayer vigil sa Ateneo para po sa nalunod na si Rene Baterbonia at ang kanila pong isa pang Nigerian player, kabilang si Coach Tab sa mga ipinasupina ng DILG.
0: Samantala, mga namatay sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 47. Ilang residenteng biktima ng lindol sa Mindanao na mamalimos na dahil walang makain at wala ring tubig.
1: Kasunod nga po ng banta sa seguridad ng Senado, pati Senate website, na-hack at meron na po daw nakalagay na "We are watching."
0: Samantala, heto na nga, singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo, tataas na naman.
1: At sa ating Sports Vibe, Alex Ayala pasok bilang wild card sa Berlin Open. At Game 5 ng PBA Finals, magaganap na mamayang gabi.
0: Sa balitang entertainment, sorry sa mga armies na hindi nakakuha sa 2-day concert ng BTS sa bansa dahil ang day 2 ng bilihan, sold out agad.
1: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito na ang ating ikalawang bugso ng mga pinakamahalagang balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, pinasinungalingan ng Malacañang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na mahina ang Administrasyong Marcos kaya magulo ngayon ang Senado. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ni VP Sara na ang gulo ngayon sa Senado ay refleksyon ng Administrasyong Marcos. Pero banat ng Malacañang, mga kaaliado daw ni VP Sara ang sangkot sa gulo. Kaya wag daw sanang tangkain ng bise na baguhin ang kwento.
2: Yung kaguluhan sa Senado, no, ay nagsasalamin na ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo.
3: Ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo.
0: Yan nga po ang sunurang tinig ni Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa iba pang balita, iginiit po ng Malacanang na hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng militar. Sinabi po yan ng palasyo sa gitna ng umuugong na destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos Jr. Kasunod po yan ang pahayag ni Senator Ping Lacso na mayroong mga sundalong nadidismaya sa gulo sa gobyerno. Ayon din sa AFP, wala silang nakukuhang detalye tungkol sa planong destabilisasyon. Kumpiyansa naman po ang Malacanang na nananatiling nagkakaisa ang buong sandatahang lakas.
3: Siyempre may ugong-ugong at ito naman din ay kanilang binabantayan. But as of now, ang miyembro po ng AFP ay nanatiling active, united at professional. At hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check. Dahil alam po nila kanilang mandato para sa bayan at naaayon sa konstitusyon.
0: Yan muli ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Samantala, inilabas na po kagabi sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ng Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia para maiuwi sa Davao City. Kagabi nga po ay nakarating na. Base po yan sa report ni Bril Montalvo, nasa Davao na po ang labi ni Baterbonia alas 11 ng gabi. Bago po yan, nagdaos pa sila ng panalangin para kay Baterbonia. Nakiramay din sa huling gabi ng burol ang iba pang mga basketbolista, pati na ang Calabarzon team ng 2026 Palarong Pambansa at ang players ng Ateneo. Isa na po dyan si 2026 Secondary Boys Basketball MVP Derek Duterte na nakalaban ni Baterbonia. Nabalitaan na lang daw niya online ang nangyari at hindi niya raw inakala na ganito ang sasapitin ng kanyang kaibigan. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:25, ang tamang oras, at ipo sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products, available in open tape and baby pants. Twins Lampaign, ang katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mga kapatid, mamaya po ay maaantabayanan niyo po yung mga mahalaga pang balita na ihahatid namin sa inyo dito po yan sa News 5. Manatili pa rin kayo nakatutok dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Ang husay!
5: So easy to use, Everest Washing Machine. Han, sino ever best partner mo in the world?
6: Welcome to our baler.
7: This is our chance to reunite.
8: Ready na ba kayo sa magic ko?
9: I see you.
10: Pinoy Microdrama is here! And it's big on the fields! Big on Microdrama!
11: Hello po.
12: Ikaw ang mga ba?
10: Big on Micro Kilig!
13: Naman mo kayo sumimangon?
14: Ay, miss mo!
10: Big on Micro Suspense!
15: Mga kabuti kung bulag ka, masahap ko.
10: Big on
16: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
17: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin at punta to.
10: Microdrama is big on Signal Play.
18: Wanted sa radio, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
19: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Raffy Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
20: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
21: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry. And they will have good career.
22: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
23: Yeah, ito masabi ko.
24: Your surname is Ayala.
21: Yes.
24: And you work for Ayala.
21: Yes.
24: Are you related with the Ayalas?
21: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
25: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

Na po siya. Sana all maganda. 28 minutes mga kapatid. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Make that 7:29. Ang tamang oras mga kapatid, hatid po sa ating lahat ng Maya de la Rosa Fine Jewelry. Visit Maya de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, ang kanila pong website, it's www.mayetdelarosa.com. At may QR code po sa inyong screen ngayon para mapunta kayo sa kanilang website at Facebook page dahil open na po for franchise ang Mayet de la Rosa. And congratulations, Sir Richard de la Rosa at kay Ma'am Mayet de la Rosa para po sa Mayet de la Rosa Fragrances. Samantala mga kapatid, balita naman po sa Metro Manila. Inaresto si dating Ilocos Sir Governor Chavit Singson sa kanya pong bahay sa Quezon City. Kaugnay po yan ang kasong cyber libel. Ayon sa police report, inaresto si Singson sa bisa po ng arrest warrant na inilabas ng Regional Trial Court sa Vigan City. Wala nang ibinigay na iba pang detalye tungkol sa kaso. Pinalaya rin ang 84 anyos na si Singson matapos pong magpiansa ng 60,000 pesos. Samantala, naka-full alert status ang buong Philippine National Police o PNP para po yan sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., halos 10,000 mga pulis ang nakadeploy sa buong bansa. May nakadeploy din na higit 10,000 force multipliers para masiguro ang kaayudan o kaayusan at seguridad. Partikular po nababantayan ng mga pulis ang mga pampublikong lugar katulad ng Rizal Park at ilan pang makasaysayang lugar. Sumiklab naman ang sunog sa Valenzuela Gateway Complex. Mag-aalas 6 ng umaga kahapon ang mapaulat po ang sunog. Nabalot ng makapal na usok ang lugar. Tumagal din ang higit 3 oras bago na apula ang apoy. Batay po sa paunang ulat, mahigit 100 stalls at 7 bahay ang naapektuhan. Inilikas ng mga nasunugan sa evacuation center ng barangay. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:31, ang tamang oras at naman po yan sa ating lahat ng Selectoyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo para sa bistek, adobo, tokwad baboy, pork steak o kahit anong putahe na kailangan ng pampasarap. Selectoyo, suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selectoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Good morning! Puntahan naman po natin mga kapatid ang mga balita sa lalawigan. Nalunod po ang lalaking nag-swimming sa dagat dyan sa Cebu City nang dahil daw sa kanyang kalasingan. Ayon po sa barangay, pumunta po ang lalaki sa lugar para mag-swimming sa dagat kasama nga ang kaibigan nito. Nang kakain na po ang grupo, sakalang napansin na nawawala na ang biktima. Matapos po ang isang oras sa paghahanap ay natagpuan po siya sa ilalim ng dagat. Naisugod pa raw ang biktima sa ospital pero binawian din ang buhay kalaunan. Patay ang isang lalaki matapos namang pagtatagain ng kanyang amain ang higit 30 beses dyan po sa Matag-ob sa Leyte. Sa investigasyon, lasing ang biktima nang mangyari po ang krimen. Una raw na nanaga ang biktima o ng biktima ng aso kaya agad po siyang sinaway ng kanyang amain. Pero lalo lamang itong nagwala. Doon na po nagkaroon ng pambuno ang suspect hanggang sa maagawang itak at pagtatagain nga po ito. Arestado na ang suspect na ngayon po inahaharap sa kasong homicide. Depensa niya, gumanti lamang siya sa pag-aamok ng biktima. Sa pool naman po sa video, ang napurnadang pagnanakaw ng isang motorsiklo, dyan po yan sa Kabakan sa Cotabato. Sa kuha po ng CCTV mula sa loob ng gate ng bahay, makikita po ang pagpasok ng kawatan. Dahan-dahan itong naglakad. Agad na pinuntirya ang nakaparadang asul na motorsiklo. Nakatunog po ang may-ari ng motorsiklo at lumabas kaagad. Nataranta ang suspect. Kaya naman inabandonan na lamang ang motor. Umalma pa na may kunwaring bubunutin sabay. Dali-dali po itong tumakas. Wala nga pong napala itong magnanakaw. Inutugis na po siya ngayon ng mga otoridad.
Mga kapatid, 7:33, ang tamang oras naman. Hatid po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink, gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa ultabio.shop. It's www.ultabio.shop. At pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available na po sa lahat ng Mercury Drugstores ang trial pack ng Ulta Bio. Subukan nyo na po yan now. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, magpapatupad po ang Pag-ibig Fund ng isang buwang payment moratorium para sa mga biktima po ng lindol sa Mindanao. Ayon sa Pag-ibig, pupwede itong i-avail ng mga housing loan borrowers at buyers na mayroon din pong property sa mga lugar kung saan nga nagdeklara ng state of calamity. Hindi magpapataw ng multa ang Pag-ibig sa loob ng aprobadong moratorium period. Hindi pa rin tapos ang krisis sa langis, nadulot naman ang sigalot sa Middle East. Yan po'y ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin. Paliwanag po ni Garin, posibleng magtaas-baba pa rin ang presyo ng produktong petrolyo. Lalo't hindi pa tapos ang girian sa pagitan po yan ng Amerika at ng Iran. Ito, baguhin lang po natin. Ayan na siya, ayan na po. Pero tiniyak po ni Garin na mas maayos na ang sourcing o ang paghugot natin ng supply mula sa iba pang mga bansa. Alam na daw kasi ngayon ang mga kumpanya kung saan sila maaaring makakuha ng supply. Sa kabila naman ito, may agam-agam pa rin si Garin sa supply ng petrolyo. Lalo't mukhang bumabalik na sa dating gawi ang mga Pinoy, kaya't kailangan ulit maging wais sa paggamit ng langis. Okay yun na, pwedeng campaign, maging wais sa paggamit ng langis. Sa iba pang balita, layo naman po ng Pilipinas makakuha ng investments mula po sa Sweden para sa ilang high-value sectors. Target nga ng Pilipinas na mahimok po ang Swedish investors na mamuhunan sa clean energy, manufacturing at digital technologies. Target po ng gobyerno na makalikha ng mas marami pang trabaho para sa mga Pilipino. Sa parte naman ng Sweden, gusto raw palawigin ang kooperasyon sa sektor ng enerhiya. Sa mga balita po sa labas ng bansa, naglabas ng footage ang US military bilang depensa sa pag-atake kontra Iranian forces. Ayon po sa US Central Command, inabot ng 4 oras ang ikinasa nilang depensa laban po sa Tehran. Hindi tukoy ang pinanggalingan ng ikinasang hakbang ng Estados Unidos. Una nang sinabi ng Iranian forces na naglunsad po sila ng pag-atake sa base militar ng Amerika. Sa iba pang balita, nanawagan naman po si Pope Leo XIV sa mga leader ng mga bansa. Nabigyan po ng pantay na pagtingin ng mga immigrants kasunod nga ng pagbisita po niya sa Canary Islands, Spain. Ang giit ng ating Santo Papa, ang kasaysayan ang kukundina sa hindi patas na pagtingin sa mga nagnanais na makatakas na mga bakwit. Sa gitna po yan ang nararanasang kaguluhan sa kani-kanilang mga bansa. Matatandaan ang Canary Islands ang ilan sa mga tinutungo o pinupuntahan ng mga immigrant na galing po ng Africa. Sa iba pang balita, lubog sa matinding bahang lugar sa Syria kasunod ng pananalasa po ng matinding pag-ulan. Kabilang sa apektado ang lalawigan po ng Deir al-Zor at Raqqa. Ipinag-utos naman po ng Syrian government ang paglikha sa mga apektadong residente. Wala namang naitalang nasaktan o di kaya'y nasawi sa nasabing kalamidad. Oras, mga kapatid! It is now 7:38. Tamang oras, hatid naman po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Ang inyo pong QR code na nakikita sa inyong mga screen, mga kapatid, mapa-TV man po yan or online, dyan po kayo pwede mag-book ng tickets with FastCat. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient. FastCat.
Good morning muna kay Sir Chet at Ma'am Mary Ann Pastrana. Lagi din po yung nakatutok sa atin, mga kapatid. At eto na nga, Sports 5. Pagtatalunan po ng TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra San Miguel ang bentahe sa PBA Commissioner's Cup Finals. Target ng parehong koponan ng 3-2 series sa lead game mamayang 7:30 ng gabi. Mangyayari po yan sa Smart Araneta Coliseum. Mapapanood din po ang laro sa PBA Rush RPTV, Pilipinas Live App at YouTube channel ng One Sports. Galing sa panalo ang TNT nitong Game 4, 106-98 ang final score. Alay raw nila ang Game 5. Kina Rene Baterbonia Divine Adili nakasama nilang mag-training sa Moro Lorenzo Gym sa Ateneo. Ang Ginebra na isipakita kung bakit sa kanila galing ang best player at best import of the conference na sina RJ Abarrientos at si Justin Brownlee. Mangyayari na nga po mamayang gabi ang Game 5 ng PBA's Commissioner Cup Finals. Samantala, inilipad ni Pinoy Olympic pole vaulter EJ Obien ang kanyang training camp mula po sa Forma o Formia, Italy, patungo sa Athens, Greece. Makakasama niya po ang bagong Polish coach na si Marcin Stepanski. Target po niyang makabalik sa Olympics sa ikatlong pagkakataon sa 2028. Mananatili naman daw bilang consultant ng coach sa nagdaang isang dekadang si Vitaly Petrov. Makakasama niya po sa ensayo ang kasalukuyang world number 2 na si Emmanuel Karalis. Mula sa dating number 2, sumadsad sa 30 ng world rankings ni Obiena. Hindi pa naman tukoy kung kailan ang susunod na laban ng pambato ng Pilipinas. Naku po, kinawawa! Kinawawa nga po ng Gilas Pilipinas Boys ang Singapore sa 2026 FIBA Under-18 Asian Championship SHIBA Qualifiers. Final score 110-50. Hindi pinascore ng Pilipinas ang kalaban sa buong third quarter ng kanilang laro. Final score 110-50. Hindi na po pinascore ng Pilipinas ang kalaban sa buong third quarter. Nagtala naman po ng 33 points ang Pinas sa nasabing yugto. May 20 o may 2-0 record na po ang bansa sa Pool A. Pasok naman sila sa crossover sa semifinals kasama nga ang host country Thailand. Unang nanalo ang Pinas noong Miyerkules kung saan binugbog din nila ang bansang Vietnam 128-28. Maritis sa balitang entertainment, mga kamarites, years in the making daw ang bagong album ng BGYO na On Demand. Kwento po ng P-pop group, nagkaroon sila ng collaboration sa international songwriters at producers para sa kanilang mga awitin. Ilang taon na daw kumpleto ang ilang kanta sa album tulad po ng Trono, pero naghintay raw sila ng tamang timing para mailabas ito. Nakatakdang magkaroon ng mall tour ang BGYO para po maipromote ang kanilang bagong EP. Chance din daw nila ito para magkaroon ng connection sa kanilang fans. Inanunsyo ng ilang cast ng Bongga Kaday, The Ani Batong Bakal Musical. Mapapanood po dyan sina KD Estrada at Sam Concepcion. Gaganap si KD bilang si Boom, isang down-to-earth folk rock cover artist na nangangarap na sumikat sa pamamagitan ng kanyang original na musika. Si Sam naman po ay gaganap bilang si Romer, isang self-assured na lalaki na

0: sa Pilipinas. Nagpasalamat din si Cayetano sa TV5 at iba pang networks na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino sa hinaharap ng PTV. Mga kapatid, sa oras po na 7:43 ang tamang oras. Atin naman po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Mula po yan sa Mega Soft, ISO Certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. At yan nga po ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Good morning sa mga nakikinig pa rin po sa atin ngayong Holiday Friday, June 12, araw po ng kasarinlan. Dito po sa Metro at Mega Manila sa 105.9 True FM. Napapakinggan din po tayo sa Davao sa 106.7 True FM.
1: Mindanao.
0: Sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM.
1: Visayas.
0: Maging sa CDO, Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. Sa Ormoc, Salente sa 99.9 FM, Dream Radio. At good morning sa mga kababayan ni Manong Ted dyan sa Tacloban. Tayo po'y napapakinggan sa B107.9 FM, Caboses Radio. At napapanood din po sa Signal TV Channel 1 and 1 PH at sa Channel 19. Yan po ang ating True FM TV. Sa ngalan pa rin ang mga excited ng mag-weekend na mga kasamahan po natin dito sa News 5. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, Aaron Tolentino, Julerich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Marta, Cheska Gotelba, Nicole Stephanie Canay, Associate Producer Christian Mitra, at makahanap na kaya ng love life ang ating Executive Producer na si Andrew Yusinko. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa True FM.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Mga kababayan, turn up!
4: Aha! Ngayon nga pong malapit na ang pasukan, mga kapatid, sa lahat po ng mga magulang, mga estudyante, tandaan natin ha, sa pagpili po ng paaralan, dapat sure tayo na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified po mga teachers at nagbibigay po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po, yan ang STI, mga kapatid. Mula nga po sa curriculum at sa pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pa rin po maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. O diba, E2E, Enrollment to Employment System, hatid po yan ng STI. Yan po ang sabi ko nga po lagi, yung pinaka-practical na pamamaraan ngayon sa ating pong paghahanap ng mga eskwelahan. Hindi lang po yung facilities, quality of education, kundi maging yung gabay sa paghahanap po ng hanap buhay. E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng E2E ng STI.
2: True FM.
4: Good morning kay Rene Chua. Aga gumising, ha? At kay Kuya Samson Go. Maganda umaga rin kay Randolph ng Converge at kay Buboy Romero. Sa lahat ng ating mga katropa at mga kabravo, importante po, namnam natin ang sarap ng buhay. Yun ho bang hindi tayo napalya sa paating panahon ng pangangailangan, hindi ka sinasabihan ng sandali lang, ha? Parang hindi ka malaya. Parang hindi ka makasabihan ng Happy Independence Day. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men.

0: iba nga. Masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang pagsik mo!
1: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Pitilig!
0: Oh, diba? Mga ka-bravo, mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag sayangin ang sarap ng buhay. Namnamin natin ito. Happy Independence Day mula pa rin po sa Bravo! Bravo! Abangan po sa aming pagbabalik ang ating pong The Daily Brad with Brad Jeffries Copidas.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
4: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
5: Meron na pong babaeng piloto ng fighter jet.
6: Babaeng jet fighter pilot ng Philippine Air Force.
7: Historic po yan dahil first time ito.
8: We have done a lot of things to include women.
9: Obviously, you are willing to die for the country. Do you ask yourself na baka ito na yung huli ko?
10: Kung saan kami nag-take off is that dapat doon din kami mag-land. Dapat makapag-land ka kasi may naghihintay sa'yo.
11: Being a woman is not an obstacle. She's a pilot. She's skilled. She's competent. It just happened to be a woman.

0: your partners.
1: Dito tayo sa totoo, True FM on 105.9. The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Maligayang araw ng kasarinlan, Brad Jeff.
3: Yan! Yes, tayo mga malaya, Brad Ted. Mm-hmm. Happy Holidays at Happy Independence Day. Mm-hmm. Good morning sa inyo dyan sa studio.
2: Tayo po'y maging malaya sa anumang hindi maayos na kaisipan sa takdang panahon na ito. The Daily Brad na. Let's listen.
3: Yes, Brad Ted, ngayon ay Friday, ano? Biyernes. Maganda kuminto sandali at balikan yung linggong nakaraan. Alam niyo po, ang dami natin pinagdaanan itong mga nakaharaang araw. May mula sa Lindol na sumalanta po sa mga kababayan natin sa Mindanao. Patuloy natin pinagdarasal yan. Yung gera na naman sa Middle East. Hindi lang po problemang national or global. Sasabay pa yung mga personal nating batas. Kanya-kanya po tayo dyan. May mga deliverables tayo na hindi natapos. Okay? May mga ilang answered prayer pero ang dami pa rin pending, kumbaga. May mga moments na masaya ka this week, may mga moments na kakapagod. Pero guess what? May sabihin lang po ako sa inyo, kung nandito pa tayo ngayon at humihinga, nakatayo, at still moving forward, may dahilan para magpasalamat sa Diyos. At ngayon nga po, nagsiselebrate tayo ng Independence Day, maganda pong mag-pause at magpasalamat. Sabi po sa Salmo 100, versikulo 4, pumasok kayo sa kanyang templo nang may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa kanya. Now, hindi naman po ito ibig sabihin ngayon. Wala namang physical na templo kung papasukan. Ang sinasabi po ng psalmist, pag tayo po ay tumatawag sa kanyang presensya, we enter his gates with thanksgiving. Ibig sabihin po, ang pagpapasalamat ay parang pintuan na papasok ka sa presensya ng Diyos. Hindi dahil tayo ay may hinihingi, madalas kasi lumalapit lang tayo pag may hinihingi, kundi tayo may pusong pagpapasalamat. Minsan kasi kapag pagod na tayo, una nating nakikita yung kulang. Kulang yung pera, kulang yung oras ko, kulang yung pahinga, kulang appreciation, kulang yung progress ng aking career. Pero kapag natuto po tayo magpasalamat, unti-unti nagbabago yung ating pananaw. Mula sa kulang, nakikita natin yung biyaya. Mula sa problema, nakikita natin yung katapatan ng Diyos. Mula sa mga reklamo, nakikita natin, dapat pala ako mag-worship sa Diyos. Alam niyo po, hindi sinabi ng Biblia na magpasalamat lang kapag perfect ang sitwasyon. Ang imbitasyon po ng Diyos na pumasok sa kanyang presensya na may pasasalamat kahit may concern pa tayo, kahit may mga prayer request pa tayo hindi sinasagot, kahit may laban na hindi pa tapos, because gratitude is not pretending that life is easy. Gratitude is remembering that God is good. Maybe iba po sa inyo, hirap na magpasalamat sa Diyos sa dami ng pinagdaraanan. Alam niyo po, it's a change of perspective. Simulan po nating maging grateful at may iba yung pananaw natin. Sometimes God is more concerned in changing our hearts more than our circumstances. Mas concerned po siya mabago yung puso natin more than mabago yung ating sitwasyon. Kaya again, as I end, gusto ko lang kayong tanungin, ano yung tatlong bagay na pinagpapasalamat mo this week? Maganda po sinusulat para mas nagegets natin. Saan bahagi ng linggo na to nakita mo na, aba, faithful si Lord doon, aba, nag-provide ng ganito. At pangatlo, ano isang worry na pwede mong palitan ng worship today? Salmo 100, versikulo 4, pumasok kayo sa kanyang templo nang may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa kanya. Tayo po'y manalangin, Panginoon, sa gitna ng mga pinagdaraanan namin, sa gitna, Lord, ng mga problema namin. Alam namin, Lord, ikaw ang buhay na Diyos na dapat naming pasalamatan. The fact na kami, Lord, ay buhay. We have the ability, Lord, to change, to repent, to turn from our sinful ways, and to seek you. Lord, salamat po sa kagalingan ng mga taong may karamdaman ngayon at sa mga patuloy na lumalaban, Lord. Alam ko yung kagalingan is on the way. Lord, sa mga kababayan namin sa Mindanao na patuloy na nangangailangan ng tulong, tulungan niyo po sila at taplusin ang kanilang damdamin na hindi nyo sila pababayaan kailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Salamat muli na marami, Brad Jeff, sa iyong panalangin at ang ating panalangin po sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa araw-araw. Sa kanila pong kaligtasan at maayos na takbo ng buhay. Amen. Salamat, Brad.
3: Amen.
2: And ngayon ay Friday. Meron ka bang gawidine? O ikaw ba'y pupunta sa monumento ni Rizal? Ha? Ikaw ba eh... ha? Ano?
3: Magse-celebrate ng kalayaan sa aking pamilya na lang. Okay? So, malaya na ako dahil yung piyanan ko hindi ko kasama ngayon. De, joke lang. Mami Angie, kung nasan ka man, diyan ka na lang muna. Okay? So...
2: okay. O sige. So, ngayong weekend, Brad, sa mga gusto pa rin sumubaybay sa iyo, saan sila maaari magtungo o makinig kung sakasakali?
3: Yes, Brad Ted. Tuwing alas 4 po ng Sabado, tayo po ay may live... live stream sa ating pong website na Pastor Jeff, Facebook, YouTube channels. Yun po yung full service ng Anchor Church kung saan po ako nagpapastor. At kung kayo naman po yung nasa Annapolis Street, alas 4 ng hapon, mag-shopping kayo, daan muna kayo sa simbahan sa Elan Suites Hotel. Nandun po tayo sa second floor tuwing alas 4 ng Sabado. Ted?
2: Alright, so maraming salamat sa iyo muli, Brad, and have a good and productive weekend. We'll catch you on Monday.
3: Yes, Brad Ted, salamat din sa aking kaibigan si Princess Garcia. Magpagaling ka sa iyong operasyon. Ito pong yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. True FM.
0: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga...
4: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaim ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
6: Hi schoolmates! Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
7: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawaan ang ayon na VIPs, Very Important Problems!
6: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
8: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art. Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life!
9: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Think positive. Tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.

0: FM.
1: True FM, mga kapatid. Ito nga po at ating kakausapin ang punong abala sa usapin po ng mga pangangailangan ng mga paaralan at yung assessment nga po sa kinakaharap po na challenge na naman po ng DepEd sa pasukan. At hindi nga po pa nangyayari yung pong lindol dyan sa Mindanao, meron na pong challenge, no, given dito po sa DepEd. Ating pong panauhin sa ating programa si Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Siya po ang DepEd in charge sa governance and operation. Good morning po sa inyo, Madam.
2: Isang mapagpalayang ubaga, Manong Ted, DJ Chacha, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
1: At salamat po sa panahon, kahit na pista opisyal, kayo po'y available sa aming pong panayam. Happy Independence Day. Ito po si Chacha.
3: Yes po. ASEC, unang linggo nga po ng klase ng mga bata sa public school. Ano, ano po ang initial assessment ng DepEd? Ano po yung naging pinaka-challenging ngayong first week ng klase?
2: Yes, naging matiwasay naman, maayos at planado ang ating opening of classes. Ang mga naging challenges lang natin ay yung mga paghahanap ng mga school records, yung kanilang mga Form 137, at syempre, lalo na sa una at pangalawang araw ng klase, nandun pa rin ang ating mga estudyante, lalo na sa kinder at grade 1, na umiiyak pa rin kasama ang magulang, pero alam na naman ng mga teacher kung paano ito ayusin. Kaya sa kalaunan po, mga minor issues lang po ang ating nakita.
3: Mm-hmm. Minor issues. Ma'am, puntahan ko po yung nangyari sa May Antipolo National High School kung saan merong mga bata na hinimatay. Aside from Antipolo National High School, meron din po bang mga kaparehong insidente na gano'n ang nangyari sa mga eskwelahan?
2: Yun lang po ang aming nasagap, Ma'am DJ Chacha, no? The others naman ay talaga pong siguro masasabi natin 95% okay po yung kanilang opening of classes. Nagtanong po tayo sa ating field at wala naman pong ganong sinabing scenario. These are outliers.
3: Sige po, para
2: na nagbigay naman din. Opo, at nagbigay naman po ng pahayag na yung ng Antipolo National High School tungkol sa pangyayaring yun.
3: Well, that's good. At least kung yun man lang ang nagkaroon ng ganong klase ng problema. Pero ma'am, ano po ba nangyari doon? Bakit po ba nagkaganoon? Nagkaroon daw ng problema sa scheduling.
2: Opo, lalo na po yung ano, yung pag-transition. Di po ba mayroong single shift and then may ibang double shift. Sa kanila ay double shift. Makalabas yung mga bata. So, at nakita rin na maraming mga estudyante ang nag-enroll na yon. So, yun po yung ginawa ng paraan nila.
3: So, ibig sabihin, kakulangan pa rin po sa classrooms yung problema?
2: Opo. May mga ano tayo, mga lugar po tayo na talaga pong kulang pa rin ang ating classrooms. Kaya nga, sabi nga ni Secretary Sunny Angara ay pabilisin pa natin ang paggawa ng classroom at pagtingin ng iba pang paraan para lalo nating masolusyunan ang problema sa congestion.
3: Saan pong area yung pinaka-tinitignan natin na may kulang talaga sa classroom sa mga bata?
2: Una na po doon sa ilang parts sa Region 4A at